0: 92.7 Hard FM Cagayante Oro City, 93.7 Hard FM Okinawa, weekend 4:10 minutes after 8 o'clock. Hey, dumb. SB19 for you. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swag sa bulusa. Sweetheart, magandang umaga sa iyo. Last hour ng ating program on this very beautiful Thursday, June 18, 2026. Hey, anong update? Anong meron? Nakapasok na ba lahat ng mga estudyante natin? Nasa eskwela na ba? Iba ka na iwan sa bahay, magandang umaga. Nakapaghugas ka na ba? Na mga pinggan natin dyan? Ha? Limpyo na ugbalay, magandang umaga sa iyo. Busy ka na naman. Eh, syempre, in charge of the house, di ba? Magandang umaga po sa lahat po ng mga wala lang, yung mga nakatulala pa dyan. Wala namang tinatanaw pero parang tulala ka yata. Ano naman ang iyong isip, ha? Anong gagawin mo today? Hindi po bang wala ka pa nagagawa dahil lang iyong isip ay parang blanco? Teka, tao ba ang laman yan? Tao ba ito? O hayop? O yung taong yun ay hayop? Yung ba yung dahilan kung bakit tulala ka? Nako, hayaan mo na siya. Kung nasa amang lupalop na siya, hayaan mo na at pabayaan mo na at palayain mo na. My name is Jason. Jason Steele, ba rin ang inyong kapiling until 9 o'clock? Uy, yung gupet ko taxi, maraming salamat ng Hard FM. Lakas ng monitor! Good morning! Si Danny Liwagon, good morning! Talagang salamat ha. 214 naman ang River Maya, oh. Pwede ba pa-request? Si Marifel, magandang umaga ha. Dagang salamat. Mga taga Puerto, NHS Family, Puerto National High School, magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pag-greet. You know? Ang ano to, Karindirya nilang JR o Bebeng Wabe. Sa Barangay 31, Kusog Kayo, naka-Hard FM. Sa Barangay 31. Uy, maraming salamat ha. Talaga naman oh, naka-Hard FM sila palagi. Magandang umaga, yung akong anak nag-birthday daw. Sabi niya, ika 32nd birthday niya karon. Galing kay mama o papa. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng anak ng Galas family? Ha? Dagang salamat. Kasamay ko rin. Happy birthday ha. Sa inyong tanan. 17 minutes, Saturday, 8 o'clock. Mamaya natin isi-shoutout yung iba pa. Dami nagtitext ha. Patayin lang sa magpamina mga sweethearts ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.

0: Sabathar FM cagando de oro, City 93.7 Sabathar FM, moviendo en celos. The Bowels de Orbit. That song is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ay, ito, shoutout muna kina Ma'am Ana Lu Saraos. You know, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, sa inyong mga area. Ito, magandang umaga rin. Kay ano, Nilo Timbal, yung Motorola driver, Carmelite Kamamanan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda ang inyong mga buntag dihang dapita. Di ba? Parang nanalo ng bugas yan, ano? Nanalo ng bugas yan eh. Kung hindi ako nagkakamali. Sana daw manalo din daw siya ng bugas. Eh, pinamigay natin bugas at saka groceries. Panatili lang kayo naka Heart FM, ha? Tapos sabihin nyo rin sa silingan ninyo. Di ba? Para at least, pag nagkabunutan, may kaklase ka. May kaklase kang mag-claim ng iyong bugas. Saglit, magandang umaga. Ang Victor, ano? Si Victor Octubre ng Raptor Taxi Analu. Maraming salamat sa pagpaminaw. Ganun din ang mga taga SMK Ukay-Ukay, ha? Lakas ang monitor! Yeah, maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Sana maganda ang inyong mga umaga. Sa may Kevin Enterprises, magandang umaga rin. Sa may Kogon Public Market, magandang umaga. Lahat po ng mga naka-Hard FM dyan, ha? Oy, maraming salamat po sa mga taga-Kogon. Ayan, oh, sa pag-follow po sa aking page. Sa Marlong RM Station, mga nagpa-follow sila sa akin. Sa mga hindi pa nagpa-follow, ha? Jason Space Hard FM. Yan po yung page na ipa-follow ninyo. Alright, 31 after 8. Ito na ang sitwasyon ng mga kalasada ngayon. Alamin natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
2: Yes, Jason Steele. Happy, happy,

0: Hindi na ako ngayon sa NHA. Nakataan ako ng patas. Ano ko pa naman ang patas? Ay, samahan naman.
1: Ayun, sige. Aya, may pasayaro ka ba ngayon?
0: Talagahan
1: lang
0: pa sa ngayon.
1: Alright, sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you, HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
0: Ayan ang latest situation. Makasada ng aking nataan na sa ngayon. Hard Pasada Group J Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Hunter Panic Road Topic Alamit.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamit. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. 44 minutes after 8 o'clock, that's We Found Love, Rihanna for you. Ah, ito nga pala muna ha, si Shirley at ang mga sweethearts natin all the way from Kauswagan. Mendoza family, kamusta po kayo lahat dyan? It feels good to know that you're back. Ha, where you been? Nawala nga na matagal ha. But anyway, sige. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Lahat ng Balasabas at Mansano family, Tarillano family, nakikinig sa atin, Tapdasan family. Maraming salamat po. Lahat daw po ng mga drivers ng Motorella. Nakikinig sa atin, maayong buntag. Dagang salamat ha. Si Sakna DC, magandang umaga. Ay, maraming salamat, naka-follow na rin siya. Thank you. Good morning, Idol Jason Steele. Naniniwala ako na ang relasyon parang kape lang. Mas masarap kapag kamainit pa. Pero kapag nanlamig na siya, siguradong may kape. Kling na siyang iba. Totoo yun. O, June Rose, maraming salamat ha. Nakapalo ka na ba sa akin? Sabay tanong ng gano'n. Ha? Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakatutok, patuloy na nag-aabang ng ating mga bugas. Uy, speaking of bugas, eto na pala yun. Oras na para mamigay ng bugas at groceries. Paminaw! Puno tayo ng lugar kung saan tayo bubunot ng ating second winner. Roleta! Select! Ang aming studio narito sa Mayfico Admin Building, Papenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Sayas! Bunot tayo! Asan yung drop box? Ay, nasa Carmen yan. Oh, wait lang. Bunot, yan. Ang nakasulat, Zayas. Yun o. Oh, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa may Zayas, Carmen. Walang iba kundi si Aileen Gayohon ng Zayas Carmen. Congratulations! Uy, nakadaog ka og bugas at saka ng groceries. Magdala ka ng ID, dali. Anhina, ulat minimo, ha? Ganun din sa ating first winner kanina. Congratulations kay Kevin Onieho. Ganun ba yun? Kevin Onieho ng Barangay 36. Congratulations, Kevin. Magdala ka dito ng iyong ID, ha? And then, itong mga nanalo pa, si Mark Chong ng Barangay 7. Oy, Mark Chong, nakadaugsad ka ang bugas at groceries, ha? Pero din si John Haneo ng Upper Carmen Zone 10. John, nakadaugsad ka. Melsin Ian Egao, My Taxi. Magandang umaga sa iyo at congratulations, Melsin Ian Egao. Nakadaog sa gaw bugas at groceries. Ganon din si Jean Luntad. Jean Luntad ng Makanhan. Congratulations. Nakadaog sa ka. Eto pa. Meron pang nanalo. Si Christopher Panulaya ng Bara Makabalan. Congratulations. Romel Bicina ng Patag. Alan Carmelotes. Oh, dyan po yan sa may puntod ha. Tricycle driver naman ito. Alan Carmelotes, tricycle driver sa may punton. Congratulations. Si Marifel Ahes ng Lapas Dos, Lapasan. Oh, congratulations. Marifel Ahes ng Lapas Dos, Lapasan. Congratulations. Bugas at groceries din ang para sa iyo. At si J. Priel Cabrador ng Bara Makabalan. Yan po yung mga nanalo ng bugas at saka ng groceries. Congratulations. Samayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:48, on for a break. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Tanang bills, chukarun!
7: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
8: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Pugino. 3 more minutes before 9 o'clock this come Monday. Back to me thank you that's a David Cook marami salamat ha, sa lahat po ng mga nakasama ko since 5 o'clock thank you so much oy ang tabayanan si Dr. Hart dayon mo yung mga bisita dayon yung mga bisita sige na yung mga chanelas yun dalhin nyo na sa loob sige yung mga bisita may kuha na kayo mga pinggan kala mo dami anyway maraming salamat po I'll see you guys again tomorrow maraming salamat din sa lahat ng mga nag-text o yung mga nag-follow maraming salamat din Dr. Hart - Hart FM at saka Jason Space Hart FM ang hindi mag-follow hindi po imbitado sa birthday ko Ayan, maraming salamat po. My name... Ito na nga, my name is Jason Steele. At meron akong paalala. Kasabihin paalala yan eh. Meron akong paalala. Oy, kung may iiwan ka, siguraduhin mong hindi na siya mahalaga. Alam ko bakit? Para hindi ka manghinayang kapag nakita mo siyang kapiling na ng iba. Have a great Thursday, mga sweethearts! Ano? Have a great Thursday, mga sweethearts! Panayin sa magpaminaw dito lang sa Hart FM! Ang radyo ng Hart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Lumang pas na sa doble ang bilang ng listahan ng mga testigong posibleng iharap ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni House Leader Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Namula sa 25 ay umabot na sa 57 ang kabuang bilang ng mga potential witnesses upang matiyak na lahat ng mahahalagang ebidensya ay maisasama sa paglilitis. Paliwanag ni Luistro, mas maging maingat ang prosecution team dahil sa panuntunang hindi na ipapakita ang pagkakakilanlan ng mga testigo sa trial proper. Nilinaw niya na hindi pa napagpapasyahan ng prosecution team kung ilan sa 57 ang aktwal na ipapakita bilang witness stand sa pagsisimula ng impeachment trial sa Hunyo 6. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Isang magandang umaga sa inyo mga sweethearts. Today is a bright and a wonderful day. Happy Thursday everyone, and this is George. At Dr. Heart will be with you till 11 o'clock para po sa ating programang Music. Music from the Heart sa ika-18 ng buwan ng Hunyo. Talaga naman, malapit na. Are we anticipating for the Burmans? I guess I am. Very much excited. And kami din ni Dr. Heart ay very much excited to talk with you, pag-usapan ang ating question of the heart ngayong napakagandang Webes. By the way, 2 solid hours tayo na magkakasama kag alas 11 po ng umaga para po sa mga love songs at sa mga usapang makakatunaw ng inyong mga puso. Hi po, ayan. Meron tayong ayan, nag-claim ng The Price is Rise overload dito na premyo. Hi, Dr. Heart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Last ng aking headphones. Oh. All right, good morning. Ayan, kumusta? Ano na ba ngayon? Thursday
0: na.
1: Ang bilis. Oo.
0: Parang nag-countdown na nga ako eh.
1: Nag-countdown para sa Pasko? Ay, ganun. Uy, yung mga ano ha.
0: Oo.
1: Yung mga nagpaplanong mag-resign sa trabaho nila, uy, isipin nyo, 6 na buwan na lang, makakatanggap kayo 13th month pay at saka bonus.
0: Naway, hindi po mapadako sa inyong mga isip.
1: Di ba? Yan yung isipin nyo, sa alang-alang sa inyong mga hamon, yung mga pabigay ng kumpanya.
0: Yung mga Christmas yung bonus mga natin
1: dyan. Ayan. Oh. Excited tayo sa mga ganyan. Yeah. Good morning, sweethearts. Sa lahat po na nakikinig sa atin, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, buong Bukidnon. Maya Dahal daw. Ayan. Good morning po sa inyo. Welcome to the show, another edition of Music from the Heart. On a Thursday. Ano ba pag-uusapan natin today para mas lalong exciting, George?
0: Ay, Dr. Heart, papipiliin natin sila.
1: Mm-hmm.
0: Papipiliin
1: uli.
0: Papipiliin natin sila. I know this is hard, no? Mahirap yung dalawa. Pero alin ba ang mas mahirap para sa inyo?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ito ba yung tawag nito? Ang magpatawad o ang muling magtiwala?
1: Ay. Parang opening your doors again for another relationship ba?
0: Yes.
1: Parang ganun. Another chapter, no?
0: Yes, another chapter.
1: Papapatawarin mo ba? O muli ka magtitiwala?
0: Yes.
1: Sa taong nanakit sa'yo?
0: Sa taong nanakit
1: sa'yo. Ay, ganun.
0: At sa taong bumasag ng iyong tiwala.
1: Ay, parang ayoko na.
0: Yung tipong dalawa, alam kong mahirap. Minsan, lagi natin sinasabi ang pagpapatawad ay minsan ang consciously natin ginagawa. Pero mahirap din magpatawad ha. Pero alin ba yung magpatawad o ang muling magtiwala?
1: Parehas mahirap yung dalawa eh.
0: Correct,
1: hindi
0: correct.
1: Madali magpatawad. Tsaka hindi rin madaling magtiwala uli.
0: Yes.
1: Di ba? Sige, para sa inyo sweethearts, ano nga ba daw mas mahirap? Yung magpatawad ka o yung muli ka magtitiwala sa taong nanakit sa'yo? Ha? Paalam niyo po sa amin ang inyong thoughts, ang inyong reaction dun po sa ating question of the heart. Yan po pagsasaluhan natin at pag-uusapan natin ngayong Thursday ng umaga dito po sa Music from the Heart. Again, our text lines, 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online naman, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:17 na ating oras. Moving onwards with a song here from Moira de la Torre. And of course, when I belong to the zoo, here's Patawad, Paalam. You're in Heart FM
0: 92.7, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Ganito po ang umaga namin dito. Happy morning, everyone. Saging kayo dyan. Mayong buntag. Ayan, sa lahat ng mga nakaka-tune in lang ngayon. Ayan, good morning. Good morning. Welcome to our show.
1: This is
0: This is Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart and George.
1: Ay, ano ba reaction ninyo? Reaction. Ano daw ba mas mahirap? Magpatawad o...
0: Magtiwalang muli.
1: Magtiwala uli.
0: Ayan no, marami na tayong mga comments from our Facebook page.
1: Although, sige nga, tingnan nga natin ano mga reaction nila. Eto. Simula natin. Kay Jean Garcia Candia, sabi niya, good morning Dr. Hart and George. Mas mahirap ang muling magtiwala. Once trust is lost, confidence is lost too. While young magpapatawad is just a normal thing. Forgive and forget na lang. Parang Sharon Cuneta lang dating.
0: Forgive
1: and forget. Ang alam mo yung kantang yun? Naabutan mo ba?
0: Hindi pa. Hindi ko pa siya narinig. From Angie Ninia Dadak, ang pagpapatawad ay desisyon at kilos ng loob. Pinipili mong bitawan ng galit sa manang loob o hangaring gumanti para sa iyong kapayapaan. Maaari itong mangyari kahit hindi mo pa nakakalimutan ang nangyari o kahit hindi pa sigurado ang iyong nararamdaman. Ito ay para sa iyong sarili upang hindi ka na makulong sa nakaraan.
1: Ay, ganun.
0: Bakit mas mahirap ang muling magtiwala? Ang pagtitiwala ay bunga ng oras, kilos at patunay. Hindi ito napipilitan o napagdidesisyonan lang bigla. Kapag nasira ito, parang basag na salamin. Kahit idikit mo pa.

0: mananatili ang mga bitaka.
1: Ay.
0: Ang pagpapatawad ay isang beses mong ginagawa. Ang pagtitiwala ay unti-unting bumabalik. Ang pagpapatawad ay nakadepende sa iyong sarili. Ang pagtitiwala ay nakadepende rin sa kilos ng ibang tao. Kailangan mong makita na nagbago na sila at hindi na maulit ang pagkakamali. May takot na kasama kapag nagtiwala ka ulit. Binigyan mo sila ng pagkakataw. Saktan ka
1: ang ulit. Lalim naman ito.
0: Oo nga. Ito ang dahilan.
1: Parang pinaghandaan talaga ito.
0: Kaya nga eh, kung bakit mas matagal at mas mabigat itong ibigay.
1: Ayan, ang lalim. Parang
0: ang lalim.
1: Parang
0: may hugot ito si Angie. Ah.
1: Uh-uh.
0: Sabi niya, madaling sa salita, madaling sabihing pinatawad ng kita, pero napakahirap sabihing naniniwala na ulit ako sa'yo.
1: Ay, ang lalim ng hugot, meron pang mga icon.
0: Oh, may mga icon pa, ano? Ready.
1: Yan na nga
0: eh. Thank you, Angie.
1: Napakagandang insight. Ito naman mula kay Anna Kimbo Saraos. Sabi niya, hi George and Dr. Hart. Ang sa akin yung mahirap na magtiwala sa isang tao. Kasi binigay mo na yung tiwala mo sa kanya ng buong buo. Pero sinira niya. Kaya't mahirap ibalik ang tiwala sa isang tao. Madali magpatawad, pero ang tiwala isang bagay na hindi mo na maibabalik. This is Ana Lu Saraos from Sitio Agong, Canitoan, Cagayan de Oro City. Parang nagli-letter lang, ano?
0: Parang...
1: Sabi niya, kusog kayo inyong station diri sa Agong. Sa ba't na yan?
0: Sa may Canitoan.
1: Canitoan.
0: Yan, may umaga sa inyo.
1: Hi sa inyo. Pangalan uli.
0: Si
1: Ana.
0: Ana Saraos.
1: Na may makapasyal kami dyan.
0: Parang nagre-ready na din sila.
1: Kailan ba pesta dyan? May mag-birthday ba sa inyo dyan? Baka pwede nyo na ba kaming invite, Ana?
0: Baka may invite naman. Madaling puntahan naman dyan eh.
1: Ay talaga? Hindi ko alam yung Agong eh.
0: Parang may ano lang, may shortcut.
1: Ay talaga. Ay, alam na. Oh. Ay, pinupuntahan ka dati dyan?
0: Wala naman. Napadaan lang. Ayan. Basta ready kami dito for any invite.
1: Sige, keep your messages coming ha. Again, ang question of the heart po natin. Sabi ni George kanina, ano nga ba daw ang mas mahirap? Ang magpatawad o ang muling magtiwala? Nasaktan ka na. Di ba gagawin mo pa uli ito? Pabot niyo po sa amin by texting us at our text lines. Again, that's 0917-1579927 and 0961-8924-927.
0: At sa ating online naman, sa mga online sweethearts, drop by sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 40 minutes after 9 o'clock, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. 10 more minutes bago po mag-alas G's ng umaga. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Mahirap pa talaga magpatawa, Dr. Heart.
1: Ay, no. Hindi ganun kadali yun.
0: Hindi ba kadali? Oo. Eh kasi sabi ng Chicago, hard to say I'm sorry.
1: Yun na nga eh. Kasi depende yun, lalo-lalo na. Yun na nga sinasabi natin. Depende sa level ng sakit na naramdaman natin.
0: Ayun. Diba? Doon sa ikinos o yung laging dahilan.
1: Dumadaan din sa proseso yun.
0: Correct. Basta ako, lahat naman ng bagay para sa akin napapatawad. Basta wag mo lang biglain at saka, yun na nga eh, parang minsan mahirap, pero eventually in time, you'll feel that.
1: Natural sa ating mga tao, correct. George, na masaktan tayo.
0: Yes,
1: diba? Kasi nga may emosyon tayo. We have this emotion.
0: Correct.
1: And parang defense mechanism natin, we always tend to defend ourselves.
0: Yun.
1: Diba?
0: Totoo.
1: Kahit na nga minsan, sinasabi natin, mali natin, hindi natin ina-accept eh.
0: Diba? Oo, kasi andun tayo sa denial.
1: Nasa defensive mode ka agad tayo.
0: Hindi,
1: diba?
0: Kasi
1: hindi,
0: ganito.
1: Kasalanan mo yun. Diba?
0: Oo.
1: That's reality, ha?
0: Correct.
1: No. Kaya sinasabi ko, hindi ganun kadali kasi depende dun nga sa level ng sakit na naramdaman natin. Kung talagang dulot, no?
0: Oo.
1: Sa, what do you call that? Bukog. Sa pinakailalong. Parang, ang hirap maka-get over dun sa sakit na yon. Kaya, never, merong iba, never kitang mapapatawad.
0: Yes.
1: Diba? Itaga mo yan sa bato. Oo.
0: Pero para sa akin, eto, this is just my perspective lang naman. Sa dalawa, yung pagtitiwala muli, mukhang mas mahirap talaga para sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Ang magtiwala muli, pwede, we can forgive, but somehow, we cannot trust again, or sabi nga natin, forget. Diba?
1: Pero biblically speaking, we have to forgive. Diba? Biblically speaking.
0: Nasusulat na to.
1: Pag muna akong tanongin, baka tanongin mo.
0: Totoo naman. O kasi yun ang turo sa atin naman. Ang ating din mga magulang, Dr. Heart, na tayo ay magpatawad kasi tayo nga pinatawad. Bakit hindi naman tayo ang magpatawad naman?
1: Alam mo ba, ano pumipigil sa atin na bakit ayaw natin magpatawad?
0: Ano?
1: Dahil nandun pa yung galit.
0: Yung pride.
1: Yung hatred natin. Nandun pa. Pangalawa yung pride natin. Yeah, di ba? Kasi we tend to defend ourselves. Na,
0: yun na nga.
1: Hindi ako mali. You know? Hi, thank you po.
0: Thank you. Ayan. Maraming salamat, baby.
1: Baby.
0: Ang cute ng baby eh.
1: At syempre, takot tayo na muling masaktan uli.
0: Ayun din.
1: Di ba?
0: Ginawa
1: na nga sa'yo yun eh. Baka gawin uli. Pag pinatawag kita. Pinatawad kita. Gagawin uli yun.
0: Kaya kung bibigyan ka ng second chance, you take or you make the most out of it talaga. Huwag mong sirain yung second chance na ibinigay sa'yo.
1: Eto muna, batiin natin. 2745. Sabi niya, buenos dias. Buenos dias. Si senyor, si mi amigos, mi amigas. Sakit na mamaak ng mga amigas.
0: O nga naman.
1: Bienvenida daw, bonita, DJ George. DJ Josie, senyor. DJ George, muy bonita. Puriya buyag.
0: Puriya buyag. Paano ba sa ano? Paano ba sa Spanish and thank you? Gracias.
1: Dapat ganito. Dapat may tuwang.
0: Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Ay, gracias.
1: Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Para Coco Martin.
0: Parang female version ni Coco Martin.
1: Hey, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ayan, sabi niya, have a great, beautiful day, everyone. Para sa akin dahil, para sa kanya, mahirap magtiwala kasi kapag minsan ka na naloko. sa taong pinagkatiwalaan mo. Mahirap na po magtiwala uli sa kanya. Trust is a privilege and honor to someone. Hola, muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Hola. So, ayan. Hola daw, muchas gracias sa'yo, Mr. Ryder. Maraming salamat for listening. Sino to? Si ano to?
0: Si Tagatizea Italy. Ay, ang galing ah. Sabi naman ni 792, para sa akin, madaling magpatawad. Ang mahirap ay magtiwala ulit sa taong dati ka nang sinaktan. Mm-hmm. Shoutout Heart FM kang Hannah Chris and Umpoy Family listening from Puli Carmen.
1: Saan yung Puli Carmen?
0: Oh, parang malapit-lapit lang dito yan.
1: Wala naman kay 1954. Sabi niya, hello mga ka-heart. Good morning. For me, both masakit. Pero if gusto kag at peace, imuhang life, kailangan mo magpatawad para makamove on na ka. Mm-hmm. Tapos mo abot rasad ang time na magtiwala na sad kag balik sa person na nagpasakit sa imuha or kalimta na lang nimo ang gapasakit nimo.
0: Ayun. Better forget, no?
1: Forgive and forget.
0: Yes, yung, forgive and forget. Yung parang let bygones be bygones na lang. Kahit ano pong mangyari. Uy, si Igig pala.
1: Spray mo?
0: Iba yun. Pumapatay ng lamok.
1: Nakala ko sprayhan mo yun eh. Hindi na nakit sa'yo.
0: Pwede ba yun?
1: Sabi mo kasi let bygones be bygones.
0: Okay. Pwede ba yun? Okay, birthday pala ni Igig kahapon.
1: Uy!
0: Belated happy birthday, Igig. Sabi niya, it's better na to build trust rather than forgiving right away. Mm-hmm. Dahil malaking problema kapag ulit-ulit ang cycle ng violence na maaaring hindi mapapatawa. Oh, mapapatawaran ng tao.
1: Uy, speaking of birthday, ha, at bati natin, happy birthday sa kasama natin dito. Jason Steele, happy birthday
0: sa'yo. Jason Steele, happy birthday, Jason Steele. Naway, ang iyong mga kasabihan ay mas marami pa ang mapapalawig ang iyong kasabihan.
1: Ay,
0: mas marami ang makakarinig.
1: So, maraming kasabihan.
0: Oh, mas kaya maraming kasabihan.
1: I-follow nyo, Jason Space Heart FM. Yun ba yun?
0: Tsaka yung ano, may bago ngayon.
1: Ano yun?
0: Ay, hindi naman siya bago, pero Dr. Heart Dash Heart FM.
1: Ay, Dr. Heart. Huwag niyo kalimutan, i-follow ha. Magkakaroon pa yan ng mga content. Abangan niyo lang. Tapos gusto ko naka-follow na kay Daan.
0: Correct.
1: Oras natin, tatlong minuto bago sumabit po ang alas 10 na umaga. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George, ha? Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Tanang bills, chuka ron?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Roxette, listen to your heart.
1: Pakinggan ang puso bago magpatawad at magtiwala muli.
0: Kaya mo na bang magpatawad at magtiwala muli?
1: That is the question, Your Honor. Diba? Eh kasi kung pagpapatawad lang ang pag-uusapan, Dr. Hart, para sa akin, lahat naman tayo, you know, nagpapatawad naman tayo kahit na masakit, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh, pero kasi ang pagtitiwala, mahirap ibalik yun eh. Pwede mong mapatawad ang isang tao pero hindi mo siya pwede o hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Uh-huh.
0: Alam mo kasi yung issue ng pagtitiwala, George, yung sinasabi natin na hindi lamang, alam mo, hindi lamang ito nangyayari dun sa pagtitiwala dun sa taong nanakit sa'yo.
1: Correct.
0: Actually, maaring magkaroon ka ng trauma na ayaw mo na magtiwala, kunwari babae ka, ayaw mo na magtiwala dun sa kahit sino pa mang lalaki.
1: Yun. No?
0: Or kung lalaki ka man, na nasaktan ka, or na broken hearted ka, ayaw mo na rin magtiwala
1: dun sa mga babae.
0: Kumbaga, it's something that ipagkakatiwala mo yung iyong pagmamahal. Diba?
1: Yung parang bitter ka na, diba? Yung nga yung tawag natin. Or yung man-hater or woman-hater ka na.
0: Uh-huh.
1: Dahil dun sa karanasan mo, sa previous pa siguro.
0: And that karanasan keeps on haunting you. Mabalik-balik sa isipan mo. Diba yung mga tipong bigla mo na lang maalala yung sakit na naramdaman mo. Alam mo, yung mga ganun, binabalik-balikan mo. Hindi mo nalalaman, bigla ka nalang lumuluha. Diba?
1: Yung parang natatrauma ka na. Oo, yung parang ayaw mo nang gawin ulit yung mga ginawa mo ulit kasi natakot ka na baka mangyari ulit.
0: Masaktan
1: yung nangyari.
0: Masaktan ka ulit. Diba? Kaya parang ayaw mo nalang magtiwala ulit sa kahit kanino. Diba? Yan ang mahirap.
1: Ang hirap nun, Dr. Hart. No?
0: One reason could be is that hindi mo pa natatapos yung proseso.
1: Yes, hindi ka pa healed. Or hindi ka pa nakaka-recover.
0: Uh-huh. Unang-una, hindi mo pa siya napapatawad.
1: Yun.
0: Kaya hindi umuusad yung proseso dyan sa heart mo.
1: So, hindi ka, para ang ibig sabihin nun is, hindi ka magtitiwala sa taong hindi mo napatawad.
0: Ayun. Oo. So, madaling sabihin, George, na naka-move on ka na. Naka-move on na ako. Okay na ako. Deep inside, yung sugat is still that fresh.
1: Nandun diba? Pa din ano.
0: Parang sugat lang din yan. Superficial, diba? Nakikita mo yung natin. Nagihilom na kayong sugat. Pero parang pag ginagalaw mo yung part ng katawan mo, masakit pa rin.
1: Nandun pa din.
0: Diba?
1: Or may scar yan eh. Parang pinapaalala sa'yo, oy, nasugatan ako kasi may kasa, ang tawag nun, T-A-N-G-A kasi ako nung ano.
0: Napapakatanga ka.
1: Ayaw
0: wala
1: sabihin,
0: no holds barred si Dr. Hart dito.
1: Ayaw sabihin eh. Diba, totoo naman.
0: Diba ganun yan, diba? Kunwari, na-slice ka ng...
1: Yes,
0: Nag-ihiwa ka, nasugatan ka.
1: Habang nagluluto, nagre-ready ng ano.
0: Ikaw ba gustuhin mo bang masugatan ka uli?
1: Yun.
0: Diba? This time, you will be very careful.
1: Careful ka
0: diba?
1: Na. Oh, kasi ayaw mo nang maranasan yung sakit ng sugat na yun.
0: Ayaw mo na na masugatan uli. Ayaw mo na na masaktan uli.
1: May mga bagay kasi na dapat nating ilagay sa ating mga core. You know, may naniniwala ako talaga, Dr. Hart, na in each one of us, meron tayong core part dun sa ating mga, sa mental natin, sa emotional natin. Wherein, nakabangko na yan sa'yo. Kasi, konting ano lang, may matitrigger yan. Naku, sabog ka.
0: Ayan, sana. Ito muna, basahin muna natin yung mga comments nila. 6110, sabi niya, both are hard and painful, pero better to choose na mahirap magtiwala muli. Better to let go if you're already broken. Find your worth and peace to make yourself whole again. Diba? Yun na nga, nasa proseso na yan eh.
1: Correct.
0: It's hard to stay na broken. Giving no second chance is like you have conquered something. Knowing that life teaches us is not every relationship ends because of betrayal, conflict, or even anger. Sometimes people grow in different directions. May kanya-kanya tayong tinatahak sa buhay.
1: Learning curve, growing curve.
0: Ay, ano? May mga curves. May curves and humps.
1: Totoo. Ayan, 3914, good morning, Dr. Hart and George. Greet ko ng happy birthday sa kwa po na si Jovel, si Mami Elaine ito. Jovel and Gales, kantutay sa yung ika 32nd birthday. From Mommy Elaine, no Papa Nicolas Galas. Happy birthday din, Jason Steele. Ayan, from Galas family.
0: Dyan sa dayan mo, dayan na. Daming bisit ng Jason Steele dito.
1: May mga lechon pa dun sa labas. Pakipasok. ang daming guest ni Jason.
0: Ito naman mula kay Eileen Lin. Sabi niya, good morning Heart FM. Si Eileen Gayonan. Siguro itong naka... Ah, okay.
1: Oo, kanina.
0: Nanalo ba?
1: Oh, eto kanina. Kay Jason.
0: Kaya yung kasi? Dapat palakasan yung radyo ninyo para malaman nyo kung nanalo kayo.
1: correct. Si Sir Efren Wayan at ang Wayan family nakikinig sa atin dyan sa City Homes. Malalang upol. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning, Sir Efren.
0: Si Ate Nora Balikaol. Good morning. Sabi niya, good day, Ma'am George and Dr. Hart. Para daw sa kanya, mahirap ang magtiwala uli. Ang pagpapatawad ay mahirap. Mahirap din. Lalo't pag betrayal na, pinag-uusapan. But piliin ko na maging payapa at may peace of mind kaysa magkimkim ng galit at sakit sa nanakit sa akin. Pero ang magtiwala uli ay mahirap talaga. And that's all. Thank you.
1: Bow. Listen to you. Demsoy, may buntag ha. Uy, may comment si Demsoy.
0: Uy, basahin mo nga.
1: Sabi ni Demsoy, ang pagpapatawad ay desisyon ng puso. Ang muling pagtitiwala ay nangangailangan ng panahon at patunay. Kapag nasira ang tiwala, mahirap itong buuin ulit. Kahit napatawad mo na ang nagkamali.
0: Pagtitiwala is trust, di ba?
1: Yes. Nasisira talaga yan.
0: Hirap talaga pag nasira ang trust. Siguradong lulobo yan, Demsoy, di ba?
1: Lulobo ang sama ng loob.
0: Lulobo ang mga problema.
1: Ang mga problema.
0: Pag nasira o nabutas, ay, ay, trust, ay. Hindi. Ay. Pag na-puncture, trust na yan.
1: Mahirap talaga. Sabi nga nila, Dr. Hart, parang ano lang yan eh, yung parang baso. Kapag nabiya, hindi mo na may babalik sa dati. It's a shattered glass.
0: Ang hirap. Kahit iglo mo, hindi mo magagawa.
1: Pwede mong mabuo, pero hindi mo siya may babalik sa kanyang dati.
0: Mabubuo?
1: Pwede mo siya mabuo. Kasi nabubuo yan eh. Di ba? Kumari, isa-isahin mo yung mga bubog, yung mga nabiyak na ganyan, na parte ng baso, pero hindi mo siya maibabalik sa dati niyang sa kanyang...
0: Pag nasira ang trust, mabubuo.
1: Iba naman yung nabubuo. Iba naman yung nabubuo doon.
0: Iba din ang nabubuo.
1: Oo.
0: Pag nasira ang trust.
1: Mahirap yun. Yun ang pinakamahirap.
0: Oras natin, 10:28 in the morning. Hala, sige. Padala pa kayo ng mga messages ninyo. Grabe, nag-i-enjoy tayo dito. Grabe, ang lalim ng kanilang mga thoughts. Sige, for those who tune in late, ang ating question of the heart, ang ating pinag-uusapan, pinagsasaluhan ngayon, George.
1: Ano nga ba ang mas mahirap, mga sweethearts? Ang magpatawad o ang muling magtiwala?
0: Padala nyo sa amin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: May post kami dyan ha, yung ating question of the heart, doon kayo mag-message ng inyong komento doon sa ating question of the heart. 10:29, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart po.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
5: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manokan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood, at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gathering, at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukanya Capintirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
6: Kamayan sa Manukan.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagan di oras, 93.7 Heart FM. Bukid Noon. Brian Adams right there. This Please Forgive Me. Patawarin mo naman ako.
1: Ay, nako. That song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Kapag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 775 SRP lang per baso. Bili na.
0: Ayan. 10:43 is our time. Still with Dr. Heart here and George. And this is Music from the Heart.
1: Ay, grabe. Please forgive me.
0: Hoy, tuloy-tuloy pa rin yung ating ano ha? Yung ating May Arpat with a Big Heart.
1: Yes, nasa season 2 na tayo.
0: Ating Father's Day promo ng Heart FM. Dami ng entries, right?
1: Madami ng entries. Humabol kayo ha. O, kasi bukas, we're gonna be announcing kung sino yung top 2 winners natin.
0: Wow. Sige nga, sino nga yung mga nagpadala ng kanilang mga entries?
1: Eto, meron akong entry dito, Dr. Heart. Ayan. From... Ito ay si Kenneth Bryle Montibon. May erpat as a big heart because he's a loving father, responsible provider, hardworking man, and most importantly, a God-fearing person. Akong papa, si Arman Montibon from Bogo, Cagayan de Oro City. He's the most hardworking and responsible person I know. From serving as a public servant to working as a driver, he always does everything he can to make sure that his family is provided for. Siya ang klase sa amahan nga dili motugot na magutom ang iyang mga anak o dili makapadayon sa ilang pag-eskwela. O numi ka magigsuon o kaming tanan nag-eskwela o lagyod bisan o sa amo ang napugos o undang. Together with mama, dili na ako ma-imagine yun sa nila pagdala sa tanan nga responsibilidad o sakripisyo aron mapadako ni o tarong. Makita na mo si Papa nga mumataog sa'yo kaayo sa kadlawon o muni sa gabi igikan sa trabaho o pamasahero. Pero bisan on sa kakapoy o kalisod, ang iyang nagian, wala gignan mo siya. Nadungogan nagreklamo sa pagbuhi o pagatiman sa among pamilya. Dako, kaya mong pasalamat sa Ginoo nga ikaw among Papa. We are truly blessed that God chose you to be the father of our family. Maningkamot ni nga maibalik bisan gamay lang ang tanang sakripisyo ni mo, gugma o hard work nga imong gihatag para sa amo. Wala igo nga pulong aron hilagway kung unsa ka kanamo kalava o kung unsa ka namo kaayo nga amahan. You have a big heart pa and you deserve all the love, happiness and blessings in the world. We love you pa. Kenneth Bryle Montibon.
0: Sender is Kenneth Bryle Montibon. Tsaka yung father's name niya, si Armand Montibon. Ang matagabugo.
1: Medyo maiyak-iyak tayo sa pagbasa nun.
0: Alam mo, ito talaga yung mga qualities ng isang father.
1: Totoo.
0: Na kumbaga nahihirapan na hindi nakikita ng mga anak yan.
1: Walang reklamo.
0: Walang reklamo.
1: Walang reklamo talaga.
0: Pinapasan ang mundo ng hindi nalalaman ng buong pamilya. Iyak tuloy ako.
1: Kaya nga deserve na mga airpat talaga, Dr. Heart. Yeah. Kilalanin.
0: At i-treat natin sila ngayon, ngayong Father's Day.
1: Correct. Konting pasalamat at, showing our love to them. Kaya naman perfect na perfect itong ating promo, Father's Day treat package para sa kanila.
0: Pwede niyong i-heart react ha, yung mga entries po natin. Mga message entries ika nga, no? Dun sa ating promo post na may Arpat with a Big Heart, nasa Facebook page po yan ng inyong Heart FM.
1: Kung nagustuhan nila yung entry, hanapin lang nila yung entry ni Kent Bryle Montibon at i-heart react.
0: Saying good morning sa lahat po ng mga taga-Bugo, ha? Cagayan de Oro City at ganun din mga nakikinig sa atin dyan sa may Zayas Carmen.
1: Ayan. Oh yeah, speaking of Zayas, Dr. Heart, shoutout natin si Nakobi Tagalog ng Zone 10 Upper Carmen, Solid Heart FM, Erasor or Eraserheads Barbershop, Mr. and Mrs. Lito, at and Heroncilia Castilla na lagi nakikinig dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Maraming
0: salamat. Galing naman ng ang galing naman ng pangalan ng barbershop. Oh, Eraser Heads.
1: Eraser Heads. Very very catchy.
0: Oh, eraser mo yung head mo, di ba?
1: Perfect.
0: Yeah. We're saying hi na rin sa lahat ng mga taga Ipunan, dyan sa may Kisan Lu. Good morning to all of you there. Maraming salamat sa pakikinig. Good morning, Arwine. Thank you. Get well soon.
1: Uy, get well soon. Medyo umauso na yung sikat ngayon, sipon. Ako nga, medyo... Medyo under the weather.
0: Again, ating question of the heart, George.
1: Ano nga ba ang mas mahirap, sweethearts? Ang magpatawad o ang magtiwala mo?
0: Ayun. Ito po, sabi ni, ito pinadala sa akin, sabi niya, forgiveness is given, but trust is earned. Kaya para sa akin, na mahirap ang muling magtiwala. Ayan. It's coming from Mandy.
1: Mandy. Ito may sabi dito si Ate Gigi Mi. Gigi Hazel kay Tulaming. Sabi niya, Dr. Hart and George, may buntag.
0: Ay.
1: Kadalasan mas mahirap ang...
0: Kaya natatakuan, George. May naglalaro sa isip mo.
1: Gusto ko kasi yung pangalan na Mandy. Yeah.
0: Parang ayun, ano. Parang kanta ni Barry Manilow. Oh.
1: Nakakaano lang. Parang Blondie pakinggan. Parang It Girl. Iba ganun.
0: Ay, ganun. Oo.
1: Kadalasan mas mahirap ang muling magtiwala kaysa magpatawad. Ang pagpapatawad ay desisyon na bitawan ang galit sa manang loob o pagnanais na gumanti. Maari mong patawarin ang isang tao pero sa sarili mong kapayapaan. Pero ang pagtitiwala ay kailangang muling mabuo sa pamamagitan ng panahon, katapatan at pare-parehong mabuting kilos. Kapag nasira ang tiwala, natural lang magkaroon ng pagdududa at takot na masaktan. Tama naman. Shout out to Simplicity at Vulcanizing and Car Wash dyan sa may Bara Makabalan.
0: Bara Makabalan, lagi nakikinig yan. Ang lakas-lakas ng radyo, ha? Oh. Salamat sa inyo. Oras natin, we still got 11 minutes more to go before we hit 11 o'clock. Ayan, sige ha, padala pa kayo ng inyong mga messages. We still have... Napakabang oras pa.
1: Oo.
0: Mag-aanap buhay muna kami ni George. Magbabalik pa inyong programang Music from the Heart. Kasama pa rin George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Dance with my father. Heart 92.7.

0: Limited.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matang is na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa uban ni imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes more to go before hitting 11 o'clock. Kenya right there.
1: At the time. Ang galing ni segue ko.
0: And of course, the time check
1: is brought to us by Playtime, born for happiness.
0: Ayan. Hanggang sa muli, di ba?
1: Hanggang sa muli.
0: Baka muling pagbigyan, di ba?
1: Pwede naman
0: baka
1: siguro.
0: Muling patawarin at muling magtiwalang muli.
1: Parang mag-clean slate kayo, di ba? Magsimula kayo ulit. Mm-hmm. Kung darating man sa punto na bibigyan mo siya ng chance.
0: Pero again, that depends on the level and the severity of the pain. Diba?
1: Diba? Ang nakakatakot lang dyan, Dr. Hart, kunwari, kung bibigyan mo na, yun din ang madalas na dilema ng mga taong, yung mga taong na gustong magpatawad o gustong magbigay ng tiwala ulit, is yung baka masaktan na naman sila. Mangyayari ulit yung mga bagay na ginawa sa kanila. Andun yung takot, andun yung inhibitions. Mm-hmm. Pero kung tansya mo naman ay worth it naman yung tao for another chance.
0: Nasaktan na nga ni. Ulitin pa.
1: Pero kung deserving naman siguro, mm-hmm, di ba? Why not naman? Why not bigyan mo ng pagkakataon? Pero this time, mm-hmm, alam mo na, you know the drill.
0: Yan.
1: Kung mangyari man, o kung magkamali man ulit, o kung whatever happens, ay sana itumuloy naman sa happy ending, pero kung ano man ang mangyari, abay, make sure na wala nang wala sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Dahil doon.
0: But wag na wag natin kakalimutan, pahalagahan talaga natin yung sarili natin.
1: Yun.
0: Eto mo na, ang daming dinagsahan naman tayo ng mga messages. Wala kayo, sige, bilisan natin ito. 3082, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Beauty George. Oh. Talaga naman. Sabi niya, patatawarin, yes, especially dugay naman mo, nag-ubanas couple. Then, slight lang ang nabuhat. Akala, slight lang ang nabuhat nga sala. So, ika nga, white lies lang naman. But syempre, ang trust, lisod na mabalik, no? Mabikil na yun siya anytime. Bisan pa nag-effort ang nakabuhat ug sala, kaya ang trust is kusa na siyang ihatag. No? Once mabikil na siya, lisod yun mabalik nga buo. Listening here from Makabalan, Cagayan de Oro, maraming salamat.
1: Ayan.
0: Sabi nga ni Mandy kanina, di ba? It's, ano nga sabi niya? Naka, hindi ko na makita.
1: Oh. May thoughts sa ating question of the heart.
0: Yung trust daw is earned.
1: Yes.
0: Forgiveness is given. Nabibigay mo yung forgiveness mo, pero
1: kailangan
0: mo i-earn yung, yung trust uli sa'yo.
1: Yung parang respeto, di ba? You don't give respect, but you earn it. 8437, shoutout ko kay Donna May Kainoy ng San Juan Uno, Lapasan.
0: Wala naman kay 6951. Sabi niya, hi, good morning. Morning ng heart ko.
1: Gusto ko yun.
0: So, nung yung heart mo na kami ba?
1: Naka-brace po kami dalawa.
0: Hi to Dr. Hart and Ma'am Wafa George.
1: Ah, talaga
0: naman. Grabe na din si George ba? Sabi niya, bahala doon nakabitay ang radyo niya. Always 24 hours. Naka-Heart FM. Ayan. Shoutout naman, Mr. daw niya, si Miss Master Sergeant Tony Realista. At sa mga at saka sa mga tauhan doon niya, nagulat sila, makasmile kung makadungog sa ilang pangalan. Si Noemi, what's this, Magbanua, at saka kay Libet Libeta. And Ashley Grace Realista, thanks and God bless you po. From Nenen Lofranco Realista ng Perimeter Building 178. Is that right? I just hope I got it right, ha? Diyan po sa may Maramag Bukidnon. Hi po sa inyo.
1: Happy morning sa ate Nenen. Ayan, maganda umaga, ha? 613.

0: 92.7 Heart FM Kagandiora City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Earl Augustine Tibok, ha? Ano ba tinutubok ng puso niyo ngayon? Patawarin na ba siya? O pagkatiwalaan uli siya?
1: Okay.
0: Sara Dakay, hi sa'yo.
1: Hi sa'yo,
0: sa may Upper Nazareth, ha?
1: Maganda yan siya. Super ganda.
2: Oo, talaga.
0: Panakikita yan. Gusto ka sana makita yan.
1: Ay, dapat mamit mo yan, Doctor. Ano, may mga mensahe pa tayo dito.
0: Biglang lumabas.
1: Biglang lumabas.
0: Mula kay 6896.
1: Ayan, nasa Tarang Namino sa Heart FM. Ayong buntag. Gikan sa Mars Laundry Hub sa Maylaya, Carmen. Maayong buntag.
0: Ayan. Ayan, meron pa ba mga messages dun sa ating... Uy, si Ate Gemma palahat po po sa... Diyan po sa may Zone 10.
1: Zone 10, ay, Upper Carmen.
0: Upper Carmen, Cagayan de Oro. Good morning, kina Betty Malolot, Susan Sabueno, Berlin, and Jojo Bukod, and Mary Ann Kaintoy. Hi da rin kay Aida Bacala and also to Flor de Gomio. Ayan, mga solid listeners po natin sa Heart FM. Diyan po sa may Zone 10, Purok Tubi, Upper Carmen, Cagayan de Oro.
1: Nakikinig, Dr. Heart, yung mga sweethearts natin dyan sa ano, ha? Sa may Kamayan, sa Manukan, mm-hmm. Corrales Extension Branch, mm-hmm. Kay Ma'am Irene at sa lahat ng mga staff and crew, maayong buntag.
0: Ayan.
1: Sa mga kumakain din dyan ngayon, happy eating.
0: Uy, kasarap dyan. Sarap-sarap ng manok dyan. Gusto kong bumunta uli dyan.
1: Sige. Sama ako.
0: Sarap ng mga pagkain. Ayan, di ba? Alright, again, let's say hi. Good morning to Chloe and also to Georgia. And also to Kring. Hi to you. Good morning.
1: Good morning. Good morning. Ay, Dr. Heart, grabe yung pinag-uusapan kasi natin ngayon. Yung pagtitiwala at saka pagpapatawad. Mm-hmm. Dalawang bagay na madaling sabihin pero mahirap gawin. Mm-hmm. Di ba? Pero ako, I'll stick to what for me is parang mahirap talaga is to bring back the trust.
0: Yeah.
1: At sana naman kapag na you know, when, kung sino man yung tao. Ano daw?
0: Talaga?
1: Kung sino man yung tao, susubo.
0: Huwag mo lang akong saktan. Ganun ka agad. Huwag mo lang akong saktan.
1: Saktan mo na lahat. Huwag lang ako.
0: Ako, I so agree with yung sinabi ni Mandy
1: yes,
0: na forgiveness is given and
1: trust
0: is earned.
1: Yes.
0: Diba? Pakita mo na
1: katiwa-tiwala ka.
0: Katiwa-tiwala ka.
1: Oh.
0: Diba? Sa lahat na ng aspeto ng buhay yan.
1: Correct.
0: Maging sa pag-ibig, maging sa pamilya, at sa lahat-lahat na.
1: Correct.
0: Sa kaibigan at sa iba pa.
1: Yeah.
0: Diba? Asya, tayo po'y magpapaalam na susunod na ang programang Heartbeats. Mamaya, babalik ka.
1: Oo, dear heart po tayo. Launa hanggang alas 3 po ng hapon.
0: Makakasama nyo pa rin si George mamaya, ha? 1, 2, 3 for Dear Heart. Siyempre, susunod na po si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. Happy, happy birthday, pareng Jason Steele. And galing po sa inyong mga Pars at Mars.
1: We heart you.
0: Sa lahat po naman na binagpadala ng kanilang mga messages, ano ba nangyayari sa akin? Nabubuyo iba na ako ngayon. Oy!
1: Happy ano Thursday.
0: Man, oy? Ba't ako nabubuyo ngayon? Maraming matsalam sa lahat na nagpadala ng kanilang mga messages, reactions dun sa ating question of the heart. Bukas, abangan, Kinky Friday.
1: Kinky Friday. Ayan.
0: Malikot yung ating isipan bukas.
1: Magiging naughty-naughty tayo kahit konti. Ayan.
0: Magpapaalam na kami. Hang on tight for Harvey Stone. Leaving your song from Brownman Revival. This one's Paniwalaan, ha? Paniwalaan mo ako. Na ako'y
1: magbabago.
0: This has been your Dr. Heart
1: and George.
0: Manatili po nakatutok sa Heart FM. You take good care of yourselves. Always remember, we heart you.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Tatlong flyover project ang target na ipatupad sa Cagayan de Oro City Government upang maibsan ang lumalalang problema sa trapiko sa lungsod. Ayon kay Mayor Rolando Clarix Uy sa kanyang ika-apat na State of the City Address noong Hunyo 15, kabilang sa mga proyekto ang Bulua Flyover na may habang 503.84 meters, Kauswagan Flyover at Lapasan Flyover. Isasagawa ang mga proyekto sa ilalim ng proposed steel flyover construction for traffic decongestion in urban areas at inaasahang pupondohan sa pamamagitan ng official development assistance sa ilalim ng government-to-government financing sa pagitan ng Pilipinas at Spain. Sa kasalukuyan, inihahanda na ang feasibility study na kinakailangan ng gobyerno ng Spain bilang bahagi ng pag-aproba at pagsisimula ng proyekto. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship.
2: Cagayan de Oro.
0: Giving you the best music and the latest news.
2: Your number one source of entertainment and information.
0: This is Heart 92.7.
2: Cagayan de Oro.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday.
3: Feel your heart
0: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy?
5: Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload! Overload! Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:31 ang oras natin. Time to brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy happy listening ha kay Princess Bea Dingal Bayona. Nako, kumpleto talaga yung pangalan ha, di ba? Sana kumpleto rin yung pananghalian mo ha. Busog na ba? May pa-trivia pa siya dito ha. Ano ba yung mga engkanto-engkanto? But anyway, Princess, maraming salamat ha for sharing this one to us. At saka, dito na lang sa amin to ha. Oh. At saka, hi na din po sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa Maipunan. Happy, happy listening ha. Uy, ali na diri. And also kay, sino ba to? Oh, kay Joseph. Mayong utos mo, Joseph. And also, hi din kay Vera. Ating mga kaibigan dyan sa may Melodia Pharmacy kay Silver, maayong udto sa imo. Sa mga kumakain ngayon dyan sa Scarlett Nicole Eatery sa may Patag. Shoutout po sa inyong lahat ha. Sir Ron ng Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Dyan po sa may Barangay Carmen. Happy, happy listening po kay Bernard. O, sa mga kasamahan nila dyan ha, kumakain ngayon. And of course, ang ating mga sweethearts dyan. Din sa may Tagaloan, Misamis Oriental. Shoutout po sa Kabanday Machine Shop. Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Puerto. Oh, yung school natin dyan ha. Andyan po si Teacher Emily, kanilang bagong principal. Happy, happy listening po sa lahat ng mga guro na mga kasama mo dyan na Ma'am Emily. 12:33 ang oras natin. Padayon tayo with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Lace up your running shoes and get ready to run. Have fun and make a difference. The Cagayan de Oro Eagles Club, the Mutter Club in Mindanao, in partnership with Happy Feet.

0: This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
0: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Hot FM Cagayan, the Ordinary 3.7 Hot FM Bukidnon, 12:47 ang oras natin. We don't talk anymore. Ano man sab? Charlie Puth and Selena Gomez. That song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Oy, happy, happy listening din. Tsaka happy birthday ha sa daughter-in-law po ni Mommy Marilyn, si Chini Gonzalez. O, kumakain din sila ngayon. Oy, happy, happy birthday si Mochini ha. Of course, happy, happy birthday kay Pops. Ano ba yung pangalan niya? Papa Tolitz. Oh, si Papa Tolitz. Happy, happy birthday, Papa Tolitz. May you have many more birthdays to come. At saka, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Shout out po sa inyo. And of course, ang ating ding mga sweethearts, ha? Katag-katagpod sila ha? Sa may Hasaan. At saka, dyan din sa may Balingasag, yung Julie's Bake Shop Balingasag, nakikinig sa atin yan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. And also, si, sino ba to? O yung andyan po sa may, yung mga security guards natin, ha? Sa may Water District, dyan po sa may Corrales. Corrales, yes, Corrales lang. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Ito na. Sino kaya yung mapalad na winner ngayon? Dito tayo huminto sa may Barangay Puntod, Bunot. Winner natin dyan sa may Barangay Puntod, si Felix Dalongas. Felix Dalongas ng Barangay Puntod, congratulations to you. Kunin mo na kaagad ang iyong papremyo ha. Magdala lang ng ID, punta ka lang dito sa aming himpilan, Lokeritaan sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:49 ang oras natin. O, yung mga kakatapos lang kumain, inaantok na. Ako, magkape tayo. Ako rin. Magkape na tayo ha, para at least tuloy-tuloy yung trabaho natin hanggang hapon. Hanggang mamayang hapon, mawawala na yung antok. Tsaka antukin ulit mga alas stress ng madaling umaga. Nako, grabe. Magbabalik ako ha with more music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:59 ang oras natin. A minute to go before hitting 1 o'clock. Obviously, di ba? Mag-alauna na. And batiin natin ng happy listening ha. And, yung karinderya dyan sa may Terry Hill Subdivision. Always on naka Heart FM. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Especially yung baga o lipstick. Hoy, sino ba yan? Oh... ibig sabihin lang is kissable lips yan ha kasi mabaga yung lipstick. Oy, regards ha. sa may karinderya dyan sa may Terry Hills. And also hi na din po sa may Mars Laundry Hub dyan po sa may Ilaya Carmen sa lahat naman nagpapalaba ngayon at saka yung mga nilalaban. Happy listening po sa inyong lahat dyan. And standby na po si George na susunod para sa programa niyang Dear Heart. And of course, babalikan ko kayo mamayang hapon alas 3 para sa ating programang Heart to Afternoon Drive. Leaving you with a song from DJ Monterde with Dating Tayo. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.

0: 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
4: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: and relax. Dito lang po yan sa Dear Heart. Siyempre, sa Heart FM lang ninyo yan mapapakinggan. Magandang hapon po. And this is George. Ako. Yes, ako. Ako. Walay lain. Oh, yun yung mga kasama hanggang alas tres po ng hapon. Anyways, it is now 1:51, 8437 sa ating text lines. Shoutout ko ni Bossing Butchoy sa refilling station dyan sa may San Juan Uno, Lapasan. Yan, magandang hapon po. Thank you po sa inyong pakikinig. And also, ayan sa mga sweethearts ko na nag-abang, mamaya pa o mamaya magbabasa ako ng entry. Relax lang. Yes, for the My AirPod with a Big Heart Season 2 promo. At abangan po ninyo ha. Diba? O nalalapit na, napapakinggan naman ninyo dito. Yung concert, The Music Travel Love, it's about to happen this coming June 26. And of course, good news. Good news talaga sa mga padayon sa Gapamino sa Heart FM. Because we'll be giving away tickets. You better stay tuned to know when is that. Diba? I gave you a clue na. So dapat handa na kayo. Ihanda mga cellphones at ang inyong mga sagot. O para sa ating ticket giveaway. You know the drill. O si Sir Efren Wayan. Magandang hapon. Happy Thursday po. Ayan, thank you so much. And the rest of your messages, let me go ahead and read that later on. Sa mga gustong humabol, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin sa lahat ng mga naka-online. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Sweethearts, the love of my life, samahan ako ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Suunok, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon 217. An OPM song. Ooh. One of the classics. We got Pangako right there by Kindred Garden. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Second hour na ng atin pong programa, Dear Heart. Sa mga nanlalamig. Sa mga naghahanap ng pag-ibig. Hala. Sige, yung love songs ko na lang mag-hug sa'yo, ha? Pahulay na, break sa siesta sa. Oh, we're up to 3 o'clock. Dito po sa ating programa, Dear Heart. And this is yours truly. Si George po yung mga kasama. Hi to Mami Gemma Popos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaway-kaway sa mga sweethearts natin, ha? Sa may Purok 2B, Zonten, Upper Carmen. Sina Betty Balolot. Susan Sabuero, Berlin and Jojo Bukod, Mary Ann Kaintoy, si Aida Pakala, si Flor Digomio, maraming pong salamat. Eto naman, 2745, Buenas tardes, Buenas tardes, muchas gracias. Napapaspanish tayo sa iyo. Ano ba yan? Mula sa Santa Cruz sa Village, Zone 8, Carmen. Have a great, beautiful Thursday, everyone. Grabe. Ang init ng panahon. Ubanan po sa kainit sa musika sa Heart FM, DJ George. Hi daw sa'yo. Uy, Mr. Rider. Ano ba, Mr. Rider? Ano na? What's the plan? Oh, maraming salamat sa inyong pakikinig. And as I go ahead and promise earlier, magbabasa ako ng entry dito, ha? Mula sa ating message entry sa My Airpat with a Big Heart Season 2, Our Father's Day. A treat package promo. Ito mula kay Janisa Mikabalo, Gumupas. My papa has a big heart. Big heart for me, kay grabe siya og patience. Dili ka kapamunal. Dili ka pangasaba. Nanchalant lang yun. Ayan, dili siya showy sa words, but sa action. Every time, mga anak ko, muuli ko sa amo, marami pong salamat. Alam sa mga HPG natin, ha? Oh, eto na, papatuloy ako. Every time mga anak ko, muli ko sa amo, ginatiman ko sa akong papa. Kugi kayo magsabaw. But wala na siya ron. Happy Father's Day to him sa heaven. But if ever isa ko sa mapilian, I will give that to my husband. Kay bisan pa man, hindi siya perfect. But nakita po na ako, kung unsa niya kapalangga iya mga anak. Never po siya kapamunal sa among anak. Ako ra. Kaysa gikan sa broken family, nagdako siyang bunal sa iyang apuhana. Maong dili niya gabuaton sa iyang mga anak. Maong for me, he has a big heart. Happy Father's Day sa tanan. Maraming maraming salamat. Nakakatouch naman yung mga mensahe ninyo para sa inyong mga airpat. Diba? Eh kung deserve naman, di ba? Mahal naman, mahal tayong lahat ng mga fathers natin. Kaya, kahit konting salamat at I love you lang, deserve nila yan. Ha? Ayan, sige, text nyo ako ha. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. And also our Facebook page, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City. 219. Boss Kags will be joining us this afternoon. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, ju karon.
3: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
7: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Dahil sa paglaki natin, na feel natin ang aruga ng isang ama at isang ina mula sa kanila. Kaya happy Father's Day din. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung gusto ninyo yung entry niyan, go ahead and visit our Facebook page and heart react that entry. Habol na! Naku, bukas na yung announcement namin, ha? Batingin ko lang yung mga taga Mars Laundry. Mars Laundry Hub, dyan sa may Ilaya Carmen. Maraming salamat sa nakikinig. Kay Richard and Anne, maraming pong salamat. Appreciate po namin. Kaya naman, kung ikaw may mensahe pa, no? O kung may gusto kang pa-shoutouts and request, fly it over sa text lines natin. Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City, by the way, ang ating Facebook page. Sa mga gustong bumisita doon sa ating promo post sa may Erapat with a Big Heart. And our text lines, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 2:35. I'll be back with the music from Freestyle and more. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpatupad na ng mga intervention measure ang Cagayan de Oro City Police Office o COCPO upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada kasunod ng pagkamatay ng isang pulis sa Barangay Lumbia. Ayon kay Police Colonel Dexter Pahe, lumabas sa kanilang assessment na iba't ibang salik ang nagiging sanhi ng mga aksidente, kabilang ang asal ng mga motorista at kondisyon ng ilang kalsada. Dahil dito, patuloy ang koordinasyon at pagpapatupad ng mga hakbang ng COCPO upang mapalakas ang road safety at mahikayat ang mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho. Matatandang nasawi ang isang patrolman matapos mawalan umano ng kontrol sa kanyang motorsiklo at mabangga ang isang malaking puno sa Gran Europa, Barangay Lumbia. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 3:32 on Honest Not Then. Time to brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Good afternoon, everyone. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, nakatuto kayo dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City at saka 93.7 Heart FM Bukidnon. Oy, kumusta kayo mga sweethearts? Happy, happy Thursday, everyone. Naho, parang naamoy ko na yung weekend. Sino ba yung di may gusto ng weekend? Diba? I think everyone loves weekend kasi araw din yan ng diba? Rest day natin tsaka spending time with more with our family, diba? Yung mga loved ones natin at tsaka yung iba ding love natin. Nako, lagot ka dyan. Magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig sa mga hospitals natin. Ha? Happy, happy listening sa mga magaganda nating mga nurses. Especially dyan po sa may Maria Reina Hospital. Happy, happy listening din. Dyan sa may Madonna and Child Hospital. Happy, happy listening sa inyong lahat. At saka yung suki natin, ha, sa NMMC. Lahat ng mga nurses at mga doctors dyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Yung mga may duty mamaya, yung tinatawag lang knock. Ha? Oh, happy, happy listening din, ha. Getting ready. Oy, yung iba na nga is papunta na, di ba? Oh, nasa duty na yung pag night shift nila. And of course, speaking of night shift, ang ating ding mga call center agents, ang ating mga SG. Happy, happy listening din sa inyo, ha. Di lang yung sila yung may night shift, ha. Pati yung mga drivers natin. Ako, mahal na mahal natin yung mga drivers natin, ha. Kasi wala talaga silang ibang kasama sa biyahe nila. Yung Heart FM lang talaga. Happy, happy listening po sa inyo, mga poging drivers natin, especially mga taxi drivers natin, ating mga Grab drivers. Happy, happy listening to all of you. Maayong hapon sa inyong tanandiya. Kumusta man? Ano ba yung mga nginunguya-nguya natin dyan habang nagda-drive tayo? Oh, may kumakain ba dyang biskuit? At saka, ano ba yun? Yung banana cue, ha? O, saan ba dito yung banana cue na may latik? Oh, sino nga? Sino mga makapagbigay ng lead? Kasi parang namimiss ko na yan, ha? Oh, happy, happy listening sa lahat din ng ating mga sweethearts dyan sa may Kogon. Mayong hapon sa Novo Department Stores. O siyempre, ilang smiling diya nga guard, ha? Kasi Joanne, mayong hapon si mo, Joanne. At sa mga kasamahan mong sales ladies at saka yung manager niyo dyan. 3:35 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: fun with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro, Heart FM.
5: Let me tell you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaydon, 3:46 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon dyan sa imo, ha? Better When I'm Dancing, it's Megan Trainor. That song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy happiness na rin kay Edwin Amilaw, ha? Mayong hapon dyan sa imo, Edwin. Kumusta? Kumusta? Nagbiyahe ba si Edwin? Ingat palagi, ha? At saka batiin natin ng happy happy listening ang Arellano, Manzanos, Balasabas family and also ang Tapdasan family. Diyan po sa may Maramag, Bukidnon. Palagi silang nakikinig yung mga Heart FM drivers po ng Motorella. Uy, Motorella, diba? Happy happy listening po sa inyo dia, ha? And also, Mommy Elaine Gales, mayong hapon sa imo. Eto, kompleto ng attendance mo, ha? At saka, eto din, shout out Harvey Stone. Sino ba to? Para si Marifel to, ha? Marifel, mayong hapon sa imo, Marifel. And also, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Bara Opol. Shout out sa ating suking laundry shop dyan, ng 787 Laundry Shop. Ay kay Haco Hidalgo. And also kay Zoe, mayong hapon dyan sa inyo, ha? Kumusta? Dagan ba'y nagpalaba dyan karon? Diba? Minsan, diba? Kung medyo busy tayo, magpapalaundry na lang. Igig, birthday celebrant from yesterday. O Igig, kung sa'yo sobra diha, basig na pa'y maha, ha? Happy happy birthday to you once again, Igig. Pila na edad ni Igig? Murag tagnaon ako, murag 25 pa si Igig, ha? Magulang lang kung 1 year, Igig. yung sa my birthday ngayong araw na to, happy happy birthday to you. Of course, Jason Steele, our very own, birthday po niya ngayon. Siya yung 29 years old. Happy happy birthday yun, Jason Steele. Mahal na mahal ka namin dito sa Heart FM. 3:47 ang oras natin. More music pa rin sa aking pagbabalik. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay, at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bugaydon, 414 ang oras natin. Oh, di ba? Grabe, parang kisap matasing bilis ng oras. Imagine, final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, time to brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Alam nyo na kung sino kayo. At saka hi na din po sa ating mga sweethearts din dito sa may Promised Land, Makasandig. At saka dyan din po sa may Indahag, ang ating mga habal-habal drivers dyan. O, oh, diba? Kahit sino ang cast nila. At saka, oh, in fairness, diba? Safe naman silang magmaneho. Happy-happy listening sa inyo. Keep it up, ating mga sweethearts dyan, ha. At saka, hi na din po sa ating, oh, may kainan daw dyan sa may Terry Hills, ha. Oh, araw-araw daw nakikinig sa atin. Happy-happy listening sa inyo. Especially dun sa, ano ba yun, may makapal na lipstick. Diba? Oh, ibig sabihin yan, kissable yung lips niya. Gusto kong makita, ha. Oh, ano ba yung pangalan ng, basta kanina to, may nag-message sa atin na araw-araw daw nakikinig dyan sa may Terry Hills. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. 4:15, more music pa rin sa aking pagbabalik. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: FICO Youth Savers Lab Co-op, the FICO Run 2026.
1: The FICO Run 2026.
0: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 4:48, ang buong oras natin, sweethearts. And that was the music from Sabrina Carpenter with Espresso. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating sweethearts dyan ha. Sa may Barra Makabalan, especially dyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Maraming salamat sa pagpalanog-lanog kay Gigi and also kay Sir Jules. Mayong hapon po sa inyo, adi ha. Hi na din po sa ating mga sweethearts. Nakikinig sa atin ngayon dyan po sa may Buluwa. Shoutout Ora Meat Shop. Saka yung mga nagtitinda dyan sa Buluwa, talipa pa, mayong hapon sa inyo. John Ross of JL Flower Shop dyan po, sulod sa may Divine Shepherd. Oh, sa may Buluwa pa rin ha. Kaya hi na din po sa ating mga sweethearts din sa may Kausuwaga, na especially sa NHA, yung mga nagtitinda dyan ng mga a la carte, yung mga barbecue ha. Ako, oh, ang sarap-sarap naman yan. Ako, parang sarap na pang hapunan, di ba? Happy, happy listening sa inyo. Ating mga Grab drivers, Kagayhaan, shout out po sa inyo. At syempre naman ang ating Alta Dua boys, mga taxi drivers natin ha. My Taxi. Oh, happy, happy listening po sa driver. Uy, congratulations nga pala sa mga winners ng ating The Prices Rise overload na mga drivers ha, yung mga taxi drivers natin, yung mga Motorola drivers natin, yung mga hindi pa nanalo, paminaw lang mo permitted diri sa Heart FM. Pasig ka muna ang susunod na manalo ng grocery at saka yung bigas ha. Hoy, eto na. Eto na po ang ating last winner of the day sa ating The Prices Rise Overload. Eto na! Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery. Dito tayo huminto sa may Barangay Ipunan. Bunot na tayo dito. Winner natin from Barangay Ipunan, congratulations kay Roger Olesario. Roger! Congratulations sa imo, sir. Roger Olesario ng Barangay Ipunan. Nanalo po siya ng bigas at grocery items. Pakikuha na kagad ang inyong papremyo. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Sweethearts, oras natin, alas 4:50. Kanta na. Uwian na ha. Of course, more music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Birch

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bagaydon. We've got a minute after 5 o'clock and it's really a buying time for Harvest Home. Maraming salamat po. Sabayan mo ako bukas ha, para sa Friday editions ng ating mga programa. 11 to 1 ang ating Heartbeats at saka 3 to 5 in the afternoon. Ito po ang programa ngayon, ang Heart Afternoon Drive. Siyempre, bukas Friday ha. But before I play you my last song, batiin muna natin yung mga staff and crew ng Kamayan sa Manoka dyan po sa may Corrales Extension ha, yung branch nila dyan. Hi kay Verhel, kay Phoebe, Nelly Joy, hi din kay Ramil, Irene, Enrico, Daniel, kay Justin, Elimar, and also kay Raymar. Diba? Parang mga artistahin yung mga pangalan nila ha. But anyway, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka sa mga kumakain ngayon dyan, nako, takam na takam, ang sarap ng manok talaga nila, di ba? Wala yung nagbago. Yan po yung Josh Chicken Inato dati ha. Yung Kamayan sa Manoka na. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Anyway, leaving you with a song from The Creed with Arms Wide Open. More of your favorite music from, you know, yung paborito niyong mga folk rock and country music coming right up sa ating programang Heart Rock Cafe. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye for now.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 6 o'clock. This is Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Itinuturing ng kilusang Mayo 1 KMU Northern Mindanao na ang kakulangan sa kabuhayan at patuloy na kahirapan ng ilan sa pangunahing dahilan kung bakit nananatiling problema ang child labor sa Pilipinas. Ayon kay Tita Hadman ng KMU, maraming kabataan ang napipilitang magtrabaho sa murang edad upang makatulong sa kanilang mga magulang at masuportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, lalo na sa pagkain. Sinabi ni Hadman na lumalaki ang mga bata sa gitna ng kahirapan at kakulangan ng oportunidad, dahilan upang sila mismo ang maghanap ng paraan para makatulong sa kita ng kanilang pamilya. Binigyang diin ng grupo na hindi sapat ang simpleng pagbabawal sa child labor. Anila, kinakailangan din ng konkretong mga programa at hakbang mula sa pamahalaan upang matugunan ang kahirapan at kakulangan sa trabaho na itinuturing nilang ugat ng problema. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: Heart FM time. It is now 7:31.
0: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. My Erpat with a Big Heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na My Erpat with a Big Heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your Erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studios.
3: This is Heart 92.7.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rice. Overload!
6: The price is rice. Overload.
11: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
10: The price is rice. Overload.
6: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
10: The price is rice. Overload.
6: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
0: Heart FM's The price is rice. Overload.
2: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: ngayong Father's Day. Gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart. Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong erpat dahil siya ay may big heart.
1: My Erpat with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
2: Heart FM Time. It is now 7:45.
3: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
5: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Reply jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:33. This is Heart 92.7.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:35. This is Heart 92.7.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: is Heart 92.7.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ang inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong erpat dahil siya ay may big heart.
2: My Airpod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At siyempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
2: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:17. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa unang manioy? Unsa unang manioy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: This is Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Bakit yung basin na gota, lalaki na wala masuot, hindi ko naman sa maibili na regalo, lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ng kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita, huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: 32.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 33.7 Hard FM Bukidon. Bigyan 31 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras yan natin sa atin ng EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy, and also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Good morning everybody. Magandang umaga po sa lahat ng mga kamumulat lang, mga kagigising lang. Okay, balik sa school ha. May pasok today. Ano pa nga ba? Dali na. Kilos na, galaw na. Sa lahat ng mga sweetheart natin, ha, yung mga kusina duties natin. Ano pa nga ba? Yung mga gagawin natin sa ating mga panimalay, sa ating mga balay. Okay, magandang umaga. Maraming salamat po ha. Kasi naman naka-Hard FM ka na agad. Ano pa nga ba? Ready ka na siguro, ano? Na tumanggap ng ating bugas at saka groceries? Ah, siyempre, mamaya abangan natin yung draw, ha? O, dali. O, sa lahat ng mga gusto ng Gracian Libre dyan. Diba? O, Jason Steelpong, inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga, ha? Until 7 yung mga OPM natin, tapos 7 to 9. Naku po, mamaya alas 7 din, ha? Nandyan yung ating mga, ataw dito, balita. Abangan natin lahat yan. At 7 to 9 nga, nakapaloob dyan sa programang yan, o sa stint na yan, ay yung ating variety of music. Alright? Magano ba ang mga plano ninyo? Ayan, for today, yung araw na ito ng Friday, at 19 na agad, ang bilis! No? Ang bilis ng pagtanda ng tao. At tapos na naman ang 18 ng June. Ito na 19 na agad. Tapos mag-a-20 na, matatapos na. Ito na naman, July na naman. Ay, ginoo ko. Ang bilis talaga. Hoy, magandang umaga. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, ha. Ibang nga tipong dag dito. Laging at nakasubaybay sa atin. Well, ano pa nga ba? Ang ating mga gagawin kapag ganitong umaga, magkapi na. Oo. Kasabay ng ating mga pagmulat ng ating mga mata, eh, kapi na agad. No? Para naman ay gumanda-ganda ang ating pakiramdam. Dali na! Dali na, yung mga estudyante natin, pakigising na ha. Gising na rin yung mga taga-Totski, Carwash, Kibawe. Magandang umaga po sa inyo. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. 33 minutes under 5. Commercial break tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
3: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
5: Good news you wanna hear.
4: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: Can you feel my heart?
7: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
8: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: Pangapina. Magandang umaga din, ang Arellano family, nakikinig na rin. Magandang umaga po sa inyo. At ang Manzano family, mahayang buntag. Balasavas family, mahayang buntag saan. And good morning sa Tapdasan family. Mga taga-Marabag po kinon, magandang umaga po sa inyo. Lahat daw po ng mga drivers ng motorela, naka-Hard FM ba? Good morning! Oh, speaking of driver ha, lahat ng mga motorista natin, lahat ng mga drivers natin, ano man ang iyong minamaneho? Van, bus, jeep, taxi, motor, o kung ano pa man. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat kasi kami ang unang pasahero ninyo. At kung bakit kasi kami ang napapakinggan sa loob ng inyong sasakyan. Maging pribadong sasakyan man yan, magandang umaga po ha. Nagang salamat sa pagpaminaw. Alright? 48 minutes after 5. Another break is in give. Magpapalik pa si Jason Steele at marami pang OPM heads ang sasayin niya ha. Wala namang bibitaw sa inyo eh. At wala namang aalis eh. Diyan lang kayo sa bahay sigurado kasi, di ba, nag-aasikaso nga kayo ng mga estudyante. Kaya, you will be going nowhere. Saglad, ha? Babalik tayo with more. Stand by lamang mga sweethearts. Padayon na sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Buginon. We got 18 minutes after 6 o'clock. That's ambisyoso, kamikaze, ha? Sa lahat ng mga ambisyoso, yun yung mga maagang gumigising eh. Diba? Yung mga matataas sa mga pangarap. You know? Kaya naman kung nagising ka na at nagmata na ka, ay sigurado, diba? Abay, eto na nga. Madaling matupad ang mga pangarap ng mga ganyan tao. Maagang gumigising. Sabi nga, early bird and early ding nakakaligo. And it catches the worm. Siyempre pa, maagang lumalapit sa kanilang mga ambisyon. Yun na. Second hour ng ating program, mga sweethearts. Oy, sa lahat ng mga sweetheart natin dyan. Natibo bang iniisip? Oo, kung sino ba yung taong kukumpleto sa araw nila. Nakita mo na dati, kinumpleto ka na. Yung araw mo, kinumpleto na niya. Oh, pero hindi mo siya binigyan ng halaga. Ngayon, aba, siya ngayon ay wala nang pakialam pa. Baka nga nawala na. Ah, diba? Kaya naman tama na yung magiging tulala ngayong umaga. Galaw na, gilos na. Tama na ang paghihinayang dyan sa maling taong yan na nawala na. Magandang umaga po. Siyempre ba, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Uy, shoutout tayo ha, mga taga... Uy, bago to. Ah, mga taga Z12F Hilltop Upper Carmen. Magandang umaga sa Colong Family. Good morning, good morning. Ang mga taga Z12F Hilltop Upper Carmen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. Sana magandain yung mga umaga. Hoy, pamahaw na. Pangapi na. Yeah, good morning na good morning po. Welcome po sa Hard FM. First timer ito eh. Wala kasing thread. Anyway, magandang umaga po mga Santa at taga Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen. Maraming salamat po sa inyo. Puro Carmen ha. Nagsalamat po sa pagpaminaw. Have a great and beautiful Friday everyone. Magandang umaga din daw kay Mr. Ryder. Mga taga Tesha Eatery, good morning! Maraming salamat po. Lahat ng mga eateries na nagbubukas ngayon. Yan, maayong buntag. Nagang salamat. At saka yung gym dyan sa may patang, yung Iron Baller. Magandang umaga sa lahat ng mga maagang nagpapaganda at nagpapasexy dyan. At kaya nagpapalangin ng mga katawan. Sa mga maskulado natin, mga boys dyan. Maayong buntag, ha? Yan ang maganda talaga sa umaga. Kaya eksersisyo muna. Alright! Commercial break tayo, siklet. Tumabalik tayo ng... may malupit na sweet. Alright, Zach Tabudlo, we get Fear Karma at marami pang iba. Oy, abangan natin mamaya ha, ang ating unang draw para sa ating bugas at sa ating groceries. Ha? Kaya naman, standby lamang mga sweethearts, padayong sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7
1: Hard FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 Hard FM बुकिंग ऑन ए वीकेंड 32 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock. अंबरीसों का भाई अंबरीसों दलीरे Aliko ta daliri eh. Magandang morning po sa inyo. Nasa kita na tayo ng ating second hour, mga sweetheart, ha? O, kumusta naman? Ano nang update sa loob ng ating mga bahay dyan? Ha? Nangaw na ba? Namahaw na? O, teka. Ay, tulog pa. Ah, pakimata na, ha? Pagigising na yun ng tulog. Lalo na kung estudyante ang tulog, ha? May pasok yan. 7 o'clock. Magandang umaga. Lalo na pag elementary yung tulog. Teka muna, nasa isa medya na. Tulog pa? Eh kung hindi na yan mamamahaw, hindi na mag-aalmo, hindi pa hindi naman nag-aalmusal, eh okay lang siguro kahit late na bumangon. At kung hindi rin naliligo, ay okay lang din kasi magbibihis na diretso. Pero kung mag-aalmusal pa yan at maliligo, teka muna. Naku, malilate na yan. Pakimata na. O teka lang, Friday pa lang ngayon, baka wala pa lang pumasok. Kakasimula lang ng pasokan eh, teka muna. Inaatake na naman ng katawaran kapag Friday. Ayay ka! O, magandang umaga muna. Sinada mga maaga din nagde-text. Dami-dami mga messages agad. Oh. Binabaha agad tayo. Good morning po ha. Mga taga ano? Sa City Civil Registry. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa working mate daw niya doon. Always ka paminaw sa Hard FM. Si Samuel on the mix. Maraming salamat. Mga taga CCR. Yeah, City Civil Registrar siguro ito eh. Tama ba? At anyway, sige, magandang umaga po sa inyo. Mga magkaka-opisina. Mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating Mayong Bundag. Hoy, good morning kina Pretty Idol George Dao. Yan, kay Bernard, kay Kenneth, kay Renato, kay Marlon, kay Nagnag, kay Gilbert, kay Sancho, at saka kay Lodi Lia. Yan, mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Good morning! Yung mga nasa mga palengke ngayon, mga nagbubukas ang kanilang mga tindahan, maayong buntag ha. Pero teka muna, papagitin ko muna itong ilan sa mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at saka groceries. Ha, congratulations kay Leo Moreno! Oy, Leo Moreno! Yung motorella driver na si Leo Moreno, oy, nakadaog ka ng bugas at saka groceries. Ani ka dali, magdala ka ng ID mo ha. Ganun din kay Felomina Baldon. Oy, Felomina Baldon ng Barangay 17. Congratulations! Nakadaog ka og bugas at groceries, Felomina Baldon. Si Samule Valiador ng Gusa. Congratulations also. Nakadaog sa gaog bugas at groceries. Ganun din kay Marley Ambay ng Barangay 34. Marley Ambay ng Barangay 34. Congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at saka groceries. Ganun din kay Mary Jane Dabu-Dabu. Mary Jane Dabu-Dabu ng Barangay Bunbun. Congratulations po. Mga pangalan binanggit ko ay mga nanalo po yan ng bugas at saka groceries. Sabagan natin mamaya ha. Ang ating bagong draw, bagong set ng winners din ang sasa inyo. Kaya naman, sweetheart, ha, padayon lang sa pagpaminaw. Itama inyo mga orasan, 6:36, time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts, ha, panatiling nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
0: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Breaking news. Exclusive. Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
7: Yes. Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
8: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
9: You

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: Misterioso.
1: 32.7 FM, que grande hora sería 33.7 FM, Pokinon. Yeah. There's a cup of Joe. Misterioso. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Shout out na natin isang mabilis, oh. Ang ano to, mga tropa natin to, mga sweethearts natin na nagbaligya og sudan, oh, sa may kanituan, sa may sitio Agong Kanituan. Busy na, na po sa pagkasikaso sa mga estudyante. Oh, magandang kumaga si RG Maoy. Maraming salamat, ha. RG Santos, maraming salamat sa pakikinig. Ganun din kina Ana Saraos, you know, shout out. Dagang salamat sa mga sweethearts natin dyan. Thank you sa pagpaminaw. Paras na, para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. O, paminaw na, paminaw. Puno tayo, ha. Alamin natin saan area tayo bubunot, saan grabbox tayo bubunot. Ruleta, select! Ang aming studio narito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Carmen! Sipag ng Carmen, nakahapon pa to, ah. Airway buno tayo, ha. Ayasin yung dropbox. Ayun, isa lang. Ang address ng nanalo, Zone 10 Upper Carmen. You know, Zone 10 Upper Carmen. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Zone 10 Upper Carmen, Victor Dagundon. Victor Dagundon ng Zone 10 Upper Carmen, nakadaog ka og bugas at groceries. Dali, magdala ka ng ID mo, pumunta ka dito para mag-claim na nimo ang imong papremyo. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. Marami pang mananalo mamaya, ha? Kaya naman, sweethearts, panayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also good para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Senate President Win pinaubaya sa mga kapwa senador pananatili sa pwesto hanggang 2028.
17: Siyam na LTO enforcer sa Caraga arestado sa entrapment operation dahil sa manong pangungutong.
16: Sa balitang nasyonal pa rin, Congressman Sandro Marcos, itinagi ang paratang na tumanggap ng maleta ng pera.
17: Headline naman sa ating balitang local property owners, pinapalahanang samantalahin ang real property tax amnesty hanggang Hulyo 5.
16: Sa balitang lokal pa rin, Brigadier General Christopher Abrahano formal nang nanungkulan bilang RTF LCAC 10 chairperson.
17: At bagong punong barangay ng Pagatpat nanumpa na sa tungkulin.
16: Sa balitang lokal pa rin, DTI Misamis Oriental tutok sa presyo ng school supply sa lalawigan.
17: Headline sa ating balita, Bukidnon, mga barangay sa Valencia City katuwang sa pinaiigting na kampanya laban sa illegal na droga.
16: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 1.6 million pesos na nakuha naman sa armadong pagnanakaw sa Manolo Fortich.
17: At multi-sectoral caravan laban sa child labor inilunsad sa Bukidnon.
16: Sa balitang Mindanao, high-value drug suspect arestado naman sa isang buy-mass operation sa Mawab, Davao de Oro.
17: Headline sa ating balitang international, Trump ikinukonsiderang dumalo sa pagpirma sa pirmahan ng peace agreement nila ng Iran.
16: Sa iba yung dagat pa rin, Russian warship nagpaputok ng warning shot versus UK flag. Yeah, that's sa English Channel.
17: At sa ating balitang pampalakasan, mga tagahanga ng Ginebra nagiwang sa pagtatapos ng tatlong taong paghihintay sa kampyonato.
16: Sa ating showbiz balita naman, sports sa Curbside reporter na si Apple David, muli nagbahagi ng sweet post kasama si Chad Gamad.
13: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Biyernes, Hunyo at 19, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
17: Nel Arshaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
13: Heart FM, Balitang Nasyonal.
16: Para sa ating 24 na minuto, makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
13: Heart FM, Balita.
16: Ibinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador kung mananatili siya sa pwesto hanggang 2028. Ayon kay Gatchalian, magamat nais niyang tapusin ang kanyang termino bilang Senate President, nakikita niyang pare-pareho ang sentimiento ng mga senador na isang tabi na ang mga nagdaang alitan at muling mag-focus sa trabaho ng Senado. Aminado rin ang SP Win na hindi magkakatugma ang kanilang mga posisyon sa lahat ng isyu. Aniya, bahagi ito ng proseso ng legislasyon at mahalagang magpatuloy o maipagpatuloy ang mga debate at talakayan para pa rin sa kapakanan ng publiko.
13: Heart FM Balita.
17: Sa iwalay na balita, arestado naman ang siyam na enforcer ng Land Transportation Office matapos masakote sa isang entrapment operation sa barangay Alubid, Benavista, Agusan del Norte kahapon, Hunyo 18. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga sospek dahil sa manoy pangungutong sa mga motorista at biyero habang nagsasagawa ng operasyon sa kalsada. Isinagawa ang entrapment operation matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga motorista tungkol sa manoy illegal na paghingi ng pera ng ilang tauhan ng LTO. Batay sa ulat ng Land Transportation Office, matagal nang may natatanggap na reklamo laban sa ilang personnel kaugnay ng umano'y pangungutong sa panahon ng inspeksyon at pagpapatupad ng mga batas trapiko.
13: Heart FM Balita.
16: Para sa 7:25 na nagmamadaling umaga, panguli sa aray ng ating balitang nasyonal, maring ipinanggi ni House Majority Leader Sandro Marcos ang paratang na tumatanggap umano siya ng mga maleta na naglalaman ng pera. Ito'y mula naman sa umano'y kickbacks sa flood control projects. Tinawag ni Marcos na kalokohan o BS ang aligasyon na ibinunyag ng isa sa mga sinasabing dating tauhan ni dating ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay Marcos, hindi nila bibigyan ng pansin ng mga naturang testimonya at hindi na rin umano siya magsasampa ng kaso dahil ayaw niyang bigyan pa ng publisidad ang mga nag-aagusa. Iginit ni Representative Sandro Marcos na walang katotohanan ang mga paratang sa kanya. Alas 7:26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM, Balitang Lokal.
16: Sa ating balitang lokal, pinaalalahanan na pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro ang may-ari ng real property na maaari pa nilang samantalahin ang real property tax amnesty hanggang Hulyo 5 ng susunod na buwan. Sa kalaw ng amnestiya, ang mga multa, surcharge at interest sa hindi pa na mga nabayaran ng real property taxes alisunod pa rin sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Sa ilalim pa rin ito ng City Ordinance Number 14989-2024. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ng mga nagbabayad ng buwis na maisaayon sa kanilang mga obligasyon at ma-update ang kanilang tax records na walang dagdag na penalidad. Binigyan din ng mga opisyal ng lungsod na walang ipagkakaloob na extension tapos naman ang tinagdang deadline sa Hulyo 5 at maaaring magtungo ang mga taxpayers sa City Treasurer's Office o sa City Assessor's Department.
13: Heart FM Balita.
16: Aras natin alas 7:27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report ha, mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa formal pong panunungkulan ni Brigadier General Christopher Abrahano bilang RTF LCAC 10 Chairperson. Ang nilalaman ng balitang yan ating tanggapin at pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
11: Formal lang nanungkulan si Police Regional Office 10 Director Brigadier General Christopher Abrahano bilang bagong chairperson ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Northern Mindanao. Isinagawang formal na panungkulan sa ikalawang quarter meeting ng Technical Working Group. at OPLAN Formulation Workshop noong Hunyo 17 sa naturang pagpupulong, nagpahayag ng suporta ang mga member ng Technical Working Group at mga katuwang na ahensya upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan sa pagpapatupad ng Whole of Nation Approach laban sa insurhensiya. Tinalakay rin sa workshop ang pagbuo ng isang komprehensibong operational plan na nakatuon sa pagtugon sa mga natitirang hamon sa seguridad sa pamamagitan na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan at mga programang pangkaunlaran sa mga komunidad. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
13: Heart FM Balita.
16: Dagang salamat, Tony Gonzales, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM Balita.
17: Samantala, purbal nang nanumpa sa kanyang tungkulin bilang bagong punong barangay ng Barangay Pagatpat si Jude Fuentes sa harap ni Mayor Lando Clarick Sui kahapon, Hunyo 18. Si Fuentes, sa dating first kagawad ng barangay, ang humalili kay Aquiles Jude Babaran matapos itong tanggalin sa pwesto ng Office of the Ombudsman kaunay ng kasong grave abuse of authority at grave misconduct. Matapos sa panunumpa, binati ang suporta ni Mayor Clarick sa bagong kapitan at tinikayat itong pamunuan ng barangay na may integridad, malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa mamamayan. Saksi pa sa seremonya ang asawa ni Kapitan Fuentes na si Suzette Fuentes kasama ang ilang opisyal ng barangay.
16: Itama inyo mga arasan, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Pangulisanay ng ating balitang lokal. Mahigpit namang binabantayan ng Department of Trade and Industry, DTIB, sa amin sa oriental ang presyo ng mga school supplies sa buong dalawigan. Ito mula sa bayan ng Lugait hanggang magsaysay kasabay ng papalapit. O kasabay nga po ito ng kakabukas lamang na klase. IG Provincial Director Jesusa Abiar, bagamat maaaring mag-iba-iba ang presyo ng mga produkto sa bawat tindahan, kinakailangan pa rin manatili ang mga ito sa loob ng tinagdang suggested retail price. Ipinaliwanag din ng DTI na makikita sa kanilang official na social media pages ang mga updated price guide. Patuloy naman ang sinasagawang monitoring ng ahensya sa iba't ibang munisipalidad at component cities. Ito'y upang matiyak na walang negosyong lalabag o magsasamantala sa mga mamimili sa panahon pa rin ng pagbabalik ng eskwela. Eksaktong alas 7:30 pa rin na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantalang sa ating pagbabalik, sa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kabilang na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
14: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na May erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
22: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
16: Araw sa ating yan, 32 minuto makalipas sa ikabitoon na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
16: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakap Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
16: Kayo din dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
16: Sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages kung saan maaari po ninyong follow ang ating mga Facebook pages. Narito po ang ating mga Facebook pages. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 - Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
16: Sa ating namang live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento. Pero pakishare po muna ng ating live, ha? At ilagay niyo po ang inyong mga opinion, comments, at di naman kaya maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
16: Araw sa atin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
16: Pinagtibay ng pamahalang lungsod ng Valencia ang pakikipagtulungan ng mga barangay upang higit na mapalakas ang kampanya laban sa illegal na droga sa lungsod. Sa pagpupulong ng Liga ng mga barangay noong Hunyo 17, titalakay ng Anti-Illegal Drugs and Substance Abuse Division kasama ang 31 barangay ang pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing and Retention Program. Gaya din ang patuloy na pagbibigay ng aftercare services sa mga nakapagtapos ng Community-Based Drug Rehabilitation Program. Kasama rin sa mga napag-usapan ang paghahanda para sa pagunita ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Layuning higit pang mapataas ang kabalayan ng publiko laban sa panganib ng illegal na droga. Binigyan din ng Anti-Illegal Drugs and Substance Abuse Division ang mahalagang papel ng mga barangay sa pagpapanatili ng mga programang kontra-droga.
17: Sa iwalay na balita, abot naman sa 1.6 million pesos ang natangay ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa naganap na armadong pagnanakaw sa Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich. Nito lamang Hunyo 17, batay sa ulat ng pulisya, lula ng isang sasakyan ang tatlong empleyado ng South Bank at papunta sana upang magdeposito ng kanilang koneksyon nang bigla silang harangin ng dalawang armadong sospek na sakay ng isang Ford Ranger Wildtrak. Nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga biktima at mga sospek bago tuluyang natangay ng mga salarin ang bag na naglalaman ng 1,607,000 pesos. Matapos ito ay mabilis silang tumakas patungong Sayre Highway. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente kung saan agad namang nagsagawa ng hot pursuit at dragnet operations ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen.
1: Heart FM Balita.
16: Aras sa atin, alas 7:35 ng nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balita pa rin mula sa Bukidnon. Pinagunahan ng Department of Labor and Employment ang Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination na ginanap noong Hunyo 17 sa Kaabulan Funk Arts Theater. Ito'y bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa child labor sa lalawigan. Nagkaisa sa aktibidad ng mga kinatawan ng iba't ibang pambansang ahensya. Kasama na rin ang lokal na pamahalaan at mga organisasyon upang palakasin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga bata laban sa maagang magtatrabaho. Isa sa mga naging tampok ng programa ang paglagda sa Pledge of Commitment para sa Philippine Program Against Child Labor at International Labor Organization Convention No. 190 na sumisimbolo sa kolektibong pangako ng mga stakeholders na itaguyod ang karapatan ng mga bata sa edukasyon at sa isang ligtas at maayos na kapaligiran.
1: Heart FM Balita.
16: Alas 7:37 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
16: Ngayon naman, itubago tayo sa mga balita sa ibabang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
16: High-value drug suspect, ha? Arestado sa bypass operation na isinagawa dyan po sa may Mawab, Davao de Oro. ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maayong buntag! Detalye!
2: Isang hinihinalang high-value drug personality ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at pulisa sa Purok 1, Barangay Salvacion, Mawab, Davao de Oro. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Makmak, 32 taong kulang. Nakumpiska sa operasyon ang mga sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang mahigit 364,000 pesos. Kabilang ang droga na umano'y ibinenta sa isang poster buyer sa isinagawang transaksyon. Dinala ang suspect sa kustodiya ng mga otoridad at nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa PIDEA, bahagi ang operasyon sa mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa Davao de Oro. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Heart FM Balita.
16: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
3: Heart FM Balita.
16: Para sa atin, alas 7:39 ng nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Meaty na, cheesy pa.
3: Heart FM Balita.
16: Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
14: Heart FM, Balitang International.
16: Posibleng dumalo si U.S. President Donald Trump sa gagawing pirmahan ng peace agreement nila ng Iran. Ay kay Trump, hindi niya inaalis ang posibilidad na pagdalo sa pirmahan na gaganapin sa Geneva, Switzerland. Dito na ang Memorandum of Understanding ay mahalaga na isa sa kakaibang dokumento na pinipirmahan ng isang pangulo. Ang tiyak na inaasang dadalo ay si U.S. Vice President J.D. Vance. Una nang ikinukonsidera ng Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghai ang pagdalo ng mga pangulo ng U.S. at Iran para sa nasabing pirmahan na gaganapin ngayong darating na araw ng Biyernes.
3: Heart FM Balita.
17: Samantala, nagpapatok ng warning shot ang isang barkong pandigma ng Russia malapit sa isang yate na may bandila ng United Kingdom sa English Channel. Ang frigate ng Russia na Admiral Grigorovich at ang UK registered na yate na pinalangan ng Bright Future ang mga sangkot sa naturang insidente. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, gumawa umano ng mapanganib na paglapit ang yate patungo sa kanilang barko sa gitna ng makapal na hamog. Matapos umanong hindi magbago ang kurso ang yate at lumapit sa distansyang kulang sa 500 meters, dito na nagpaputok ang commander ng Russian warship ng mga warning shot gamit ang maliliit na armas upang maiwasan ang banggaan. Wala namang nasaktan sa mga lula ng yate na mag-asawang British at walang natamong pinsala ang yate. Agad ding lumayo ng yate matapos ang mga putok.
3: Heart FM Balita.
14: Heart FM Sports Balita.
16: Sa ating balitang mabalagasan, nagbunyi ang libu-libong taga-suporta ng Barangay Ginebra. Congratulations ha. Ng Barangay Ginebra San Miguel matapos itong wakasan ang 3 taong pagkauhaw sa kampiyonato sa pamamagitan nga ng 88-76 mapanalo laban sa TND Tropang 5G sa Game 7 ng PBA Season 50 Commissioners Cup Finals. Nagtala rin ang bagong record ang Game 7 matapos dumagsa. Ako, record-breaking ito. Ang 24,617 na manunood upang saksihan ang championship clinching game. Patuloy na matinding suporta ng mga fans sa Ginebra. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang panalo sa kanyang 30 points habang si Scottie Thompson naman ay tinanghal na finals most valuable player matapos magdala ng 19 points, 11 rebounds at 8 assists. Ito ang ika-16 na kampiyonato ng Ginebra at ika-26 na titulo bilang head coach na si Tim Cone.
3: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
17: Na muling naging usap-usapan online ang courtside reporter na si Apple David matapos magbahagi ng mga bagong video at larawan kasama ang collegiate basketball player na si Chad Gamad sa kanyang TikTok account.
16: Na 18 years old.
17: Sa isang 27 segundong video, makikitang magkasama ang dalawa sa paglalaro ng basketball, pagkain sa labas at pag-eersisyo sa gym. Isang heart emoji lamang at pagtag account ni Gamad ang inilagay ni David sa caption. Nagbahagi rin si David ng isang post tungkol sa pakiramdam ng mapili ng taong mahal mo na nilagay niya ng caption na buti na lang nag-click.
4: Why?
17: Ay, samantala sa isang TikTok live, inami ni David na baby.
4: Oh!
17: Ang tawagan nila ni Gaman.
4: Oh, mi aana, oy.
17: Alam mo, in fairness kay Apple David, she's very unbothered.
4: I saw.
17: Gusto ko yung ganung attitude na
4: Wapakels.
17: Wapakels. Kung mahal mo talaga. Alam niya naman yung ano niya eh. Alam niya yung limitasyon niya.
4: Hoy, ano yan? Maganda si Apple David ha. Hot.
17: Oo, nakikita ko yan dati.
4: Apple, sayo mo. Apple! Liga nga, pakagat nga.
17: sa mga kagat.
4: Apple eh.
17: Prutas yun.
4: Prutas eh.
17: Tao yung ginagusta.
4: Pakagat kahit saan. Pero alam mo, paano yan ha? Sabi nga natin eh, love conquers all.
17: Correct.
4: Diba? Pero mag-ingat din siya. Mag-ingat din siya. Kasi baby ang tawagan nila. Mag-ingat siya. Kasi malay mo, triplets kayo.
17: Ay, parang narinig ko. Saan ko ba yun napanood?
4: O kaya, twin kayo.
17: Ay,
4: di ba? Mag-ingat kayo pag tinatawag kayong baby.
17: Ay,
4: talagang mahirap.
17: Tapos ano pala, naka-GC pala yun.
4: Oh,
17: ano?
4: No?
17: Oh, naka-GC.
4: Baby.
17: Sentumeni.
4: Oh. Naku, at saka buti na lang, remote control sila.
17: Ano, bakit?
4: Nag-click.
17: Ay! Yung nga sabi niya eh, buti na lang talaga, nag-click.
4: Saka buti na lang din, motor sila.
17: Bakit?
4: Nag-click din.
17: Ay, may kilala akong madaming ganyan.
4: Maganda to, nakakain tayo ng lechon paminsan-minsan. Lagi nabubuhay yung mga creative nerves.
17: Correct. Belated happy birthday.
4: Ay, maraming salamat. Oy! Gusto niyo marinig yung mga ganyan mga pick-up lines, mga banat, mga hugot na yan. I-follow niyo yung Jason Space Art FM.
17: Ay, madaming ganyan doon.
4: Madaming hugot doon! Ay, talaga naman, Jason Space Heart FM. At saka yung Dr. Heart Dash Heart FM. Nako po, abangan ninyo. Dami mga pasabog ng dalawang yan. Ha? Ay, masaya ako para kay Apple David.
17: Masaya naman tayo para kay Apple. She found love.
4: Yeah.
17: Ang ating lang dasal ay sana'y magtuloy-tuloy na ito. At sana, dahil nga parang alam mo yung parang drama nila na you and me against the world.
4: Ayan,
17: Because of the age gap.
4: Lagi pala silang magkasama habang kumakain ng basketball.
17: Ay, kumakain
4: ng basketball. Habang naglalaro ng basketball at kumakain.
17: May nakita ako isang video na nanood si Apple dun sa game ni
4: Gamad.
17: Itong si Chad.
4: College pa kasi ito eh.
17: College pa.
4: Nako.
17: Kasi alam mo,
4: mainit.
17: Ito just breaking the norm. Mainit.
4: Mapusok ang mga college students.
17: Ganun ba yun?
4: Oo. Mahilig mga labit.
17: Ay. Siyempre.
4: Pero kung sa manok pa, sa sabungin, panabong.
17: Grabe naman.
4: Oh.
17: Siguro happy, ganun lang talaga ka-happy si Apple,
4: Sabagay, no?
17: Kasi to the point na she's breaking the norms. Kasi nasanay tayo alam mo yun, nasanay ang mga Pilipino dahil
4: magkakaedad,
17: medyo moralista kasi tayo. Nasanay tayo na yung lalaki yung medyo may edad doon sa relationship.
4: Kung ikaw ba tatanungin, punta tayo sa'yo. Kung halimbawa makakilala ka ngayon ng lalaki na sana na may mangyari na. Ano ang iyong preference? May edad o yung mas bata sa iyo?
17: Ay, syempre gusto ko yung medyo may edad.
4: Oh, angkol, alam mo na, angkol. Alin na?
17: Alam mo kasi sa panahon ngayon, kailangan natin ng alam mo yung talagang totoong matatawag mong partner.
4: Partner. Tsaka may negosyo para partner in business. Diba?
17: Business partner pala yung hanap. Hindi pala love partner, partner.
4: Pero maganda rin yan ha, kasi para mas matured.
17: Yes. Diba? Hindi naman sa pangano, hindi naman natin sinasabi na yung mga mas bata ay, they're not capable of loving you.
4: Oo.
17: Pero kasi, Depende yun eh. Hindi naman natin nilalahat or general. Mm. Pero mas maganda kapag magka ano kayo eh.
4: Magka isa ng...
17: Ano yung parang wavelength niyo?
4: Wavelength, no? Nagmamatch, no? Oh, ano yung iniisip ng isa, yun din iniisip ng isa.
17: Oh, parang naisip mo ba yung naisip ko B1? Mga ganun.
4: Oo. Alam mo, marami na nangyaring ganyan. Yung nag-meet yung kanila mga isip.
17: Correct.
4: Yung, yung mag-atinginan lang sila. Nag-meet na agad yung gusto nila.
17: Yun.
4: Kaya ngayon, ang dami na nilang anak. Nagkatinginan lang. Uy! Ayan, ayun na. Walo na.
17: Agoy. Agoy.
4: Madami-dami na.
17: Madami-dami na.
4: Oh. Talaga.
17: Kaya kung ano, maging lesson din yung nangyari kay Apple.
4: Yeah.
17: Talagang we choose our battles and we choose the love that we deserve.
4: Kung right person po, kiramdam mo eh. Yes. Kahit anong niya, anong edad niya, huwag mo nang pipiliin ba?
17: Oo.
4: Diba? Eh, kung tumibok, kapag tumibok ang puso,
17: wala ka nang magagawa.
4: Condition din nito. Kaya kiyat-kiyat na. Dahil kiyat-kiyat na ba? Ha? Ay, nako. Ah, sige, congratulations kay Apple, ha?
17: Oo, congrats.
4: Ano, sana all. Sige, salamat sa inchika today.
17: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
5: Heart FM, showbiz balita.
4: May pahabol si Dr. Heart - Heart FM.
17: Oh.
4: Sabi niya, mas masarap daw talaga at mas maalaga at mas masarap daw magmahal ang may edad na.
17: Ay, legit. Mm-hmm. Oo.
4: Miyay.
5: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
4: Ala, sa linya natin ngayon, si HPG J Tagalog Toots ng Abdul Hakim Tang. Si J, magandang umaga. J, tao
6: hello,
4: po.
6: Hello,

0: Kasang lugar ka ngayon?
1: Ito, pumunta ako ng Belis.
0: Ayan, sa may Belis ka na. May pasero ka ba ngayon sa oras na ito?
1: Ay, kapahubalan ko
0: yan. Alright, sige. Maraming salamat. Ingata ng pagmamaneho at ingata ng mga pasero. Thank you ha sa iyong update ha. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
1: Ayan ang latest na sitwasyon ng mga kartadang aking nadaanan sa ngayon. Hard Pasada Group, J. Tagalog Tots ng RRJ Taxi para sa FM World Traffic Alamin.
2: RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Para sa ating 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes. Ang bilis ng araw, Biyernes na agad. Parang Lunes naman nung nagpasokan, hindi ba?
3: Oo nga eh.
0: Ay, napakabilis.
3: End of the week na tayo.
0: Parang gumising lang ako kahapon, birthday ko ngayon, tapos na. Kapunta na naman ako sa panibagong taon.
3: Ay,
0: ginoo ko talaga, oh. Anyway, sige, mabilis ang pagtanda ng tao talaga.
3: Correct.
0: Mabilis ang pagdami ng uban.
3: Ay.
0: Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, SP Win Gatchalian, pinauubayan sa mga kapwa senador na pananatili sa pwesto hanggang 2028.
3: At siyam na LTO enforcer sa Caraga, arestado sa entrapment operation dahil sa manoy pangungutong.
0: Balitang nasyonal pa rin, Congressman Sandro Marcos, itinagi ang paratang na tumatanggap ng maleta ng pera.
3: Headlines sa ating balitang lokal, property owners pinapalaan ng samantalahin ang real property tax amnesty hanggang sa Hulyo a 5.
0: Sa balitang lokal pa rin, Brigadier General Christopher Abrahano, formal lang nanungkulan bilang RTF Elgang 10 chairperson.
3: At bagong punong barangay ng Pagatpat nanumpa na sa tungkulin.
0: Sa balitang lokal pa rin, DTI Misamis Oriental tutok sa presyo ng school supply sa lalawigan.
3: Headline sa ating balitang Bukidnon, mga barangay sa Valencia City katuwang sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na drug.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 1.6 million pesos na kuha naman sa armadong pagnanakaw sa Manolo Fortich.
3: At a multi-sectoral caravan laban sa child labor, inilunsad sa Bukidnon.
0: Samantala naman, sa balitang Mindanao, high-value drug suspect, arestado naman sa bypass operation sa Mawab, Davao de Oro.
3: Headline sa ating balitang international, Trump ay kinukonsiderang dumalo sa pirmahan ng peace agreement nila ng Iran.
0: Balitang international pa rin, Russian warship nagpaputok ng warning shot versus UK flag yacht sa English Channel.
3: At mga tagahanga ng Ginebra nagdiwang sa pagtatapos sa 3 taong paghihintay sa kampiyonato.
0: At sa ating showbiz balita, sports sa Curbside reporter na si Apple David muli nagbahagi ng sweet posts kasama si Chad Gamad.
2: Heart FM Balita.
0: We are the champion.
3: Ay! Ang saya, ang saya.
0: 6 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Ang saya ng mga taga-barangay Ginebra.
3: Kaya nga eh. Sino ba yung nanalo?
0: Oo, nanalo.
3: Di ba may mga postahan dyan?
0: Oo, kaso hindi naman ako pumusta. Ang makita ay lamang na nag-champion ang aking team ay masaya na.
3: Parang ano na yun sa'yo eh, birthday gift.
0: Oo. Ang ganda ng pagkaka-champion nila, talagang sa pampitong laro.
3: Yes.
0: Sa pampitong laro.
3: Parang clutch game nga eh.
0: Oo. Winner take all. Do or die game.
3: Do or die.
0: Congratulations, Barangay Ginebra.
3: Ito na sa mga sweethearts natin na talagang nagtumutok sa ating live. Hi to Gales family, kay Ma'am Jeline, Mommy Elaine, kay Sir Nicholas, kay Sir Glenn na nakikinig at nanonood sa atin sa may barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Hoy! Maraming salamat po sa inyo. Si na Ma'am Jean Garcia Candia. Naku, nag-follow na yata ito sa Facebook page ni Jason Steele.
3: Ay, very good.
0: Oo, si Jean Garcia Candia. Magandang umaga po sa inyo, mga taga-Candiaville, ganito anama. Ayun, buntag. Salamat po sa pag-follow ha, sa Jason Space Heart FM.
3: Follow na kayo sa mga hindi pa naka-follow. Ayan, Oliver De Palco, maayong buntag. Thank you for listening.
0: Suswertein kayo sa buhay kapag ka nag-follow kayo dyan.
3: Oh.
0: At yun, magandang umaga. Mga tagahanap Poland, Claveria, si Lola Lalang. Ay, si, tsaka si Lalang din mula dyan sa may Upper Carmen. Magandang umaga po. Maraming salamat.
3: Ayan, good morning. Jopet Dayata. Uy, Cardmasters Capistrano.
0: Uy!
3: Maayong buntag.
0: Yung mga taga-Cardmasters Capistrano, nag-follow na ba yan sa Jason Space Heart FM?
3: Follow na kayo. Hi to Sir Ron at kay Ma'am Ann.

0: Star.
1: Nag-follow din si Sir Ron, tsaka si Mama. Magandang umaga sa inyo, ha? Alam po. Sa inyo po yung ginig. Hanik ni Cars, magandang umaga. Shout out kina Ate Princess at saka Kuya Sian. Going sa school galing kay Daddy Romnick. Ayan, Aranzo from Zone 4, Upper Bulwa, CDO. Magandang umaga.
0: Tag kay Kathleen Varona Brasenio.
1: Brasenio. Brasilino.
0: Brasilino pala. Watching from Puli Carmen. Good morning.
1: Janet Flores Cagas. Hoy, maraming salamat mga taga Phase 1 Makanhan, ha. Thank you, thank you, thank you.
0: Ito si Angel Flores Pagadatan. Good morning. Watching from Zone 5 Bonbon.
1: Oy!
0: Opo, greet ko sa akong husband. Nga blind ba si Nay gusto magpa... Ah, okay. Nagmamassage sila.
1: Uy, oo nga, no. Maganda yan, maganda yan ba?
0: Ayan. Please contact Alex and Mai. Ayan, contact number nila 0975-226-4700 at 0953-742-3812.
1: Si Lily... Ano ba? Lily Geb. Magandang umaga, watching from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po!
0: Good morning, Jun Ross.
1: Jun Ross, magandang umaga. Mga taga JL Flower Shop. Naka-follow na ba yan si Jun Ross?
0: Follow na, Jun Ross.
1: Naka-follow na siguro. Angelo Lau, magandang umaga. It's my birthday tomorrow. Mag-birthday gift ng bagong cellphone from Jelay. Yan, tapos mag-sample ng... Kyla. Meron Chanel. Meron Chanel.
0: Ayun, okay na ba yun? Live yun ah. Ito naman si Bill Penales sa Bandula, Heart, Heart, Heart. Ayan, maraming salamat. Dr. Heart, happy listening.
1: Ayan, magandang umaga, magandang umaga.
0: Mas maalaga at mas masarap na mahal ang may edad.
1: Legit,
0: na.
1: Legit!
0: True?
1: Oo, oh, oh. Legit, legit, walang discount, legit. Elizabeth Factura, magandang umaga, tawad daw siya ng tao sa Chica today.
0: Good morning, Boros. Ayan.
1: Salamat.
0: Oh, Virgie, Felicia, Estrabella. Mami Virgie, maming buntag.
1: Ayun, dagang salamat. Karen Torres, magandang umaga din po. Poging Mar. Poging Mar. At Ma'am Nel. O, sa Tanan, watching and listening from La Pasan while nangape para sa saging, hinog, linungag. O, miya na ba eh? Oh, lovely Luz Torres, Nilong, going to work. Amping mo ha. Always, nak. Mama loves you. Ito may Honey Mel Pings. Sa mga taga Motor Shop, Carmen, amping po. Lagi nag-message sa akin yan sa Facebook page ko. Salamat, ha? Thank you, thank you.
0: Maraming salamat, Janik and Nickers. Shout out for Cathy Princess at Kuya Zian.
1: Mm.
0: Zian Zian o Shan Shan na going school from Daddy Romnick Aranzo.
1: Gemma Palakat Pupos, magandang umaga. Gina Lorena. Ay, babaga may debe. Sa taas pa. Lorena, yun, Lorena Soto. Magandang umaga kina Karen Daano, kina Vina Maglungson, kay Queenie Bernaldez, kay Michelle Fusingan. Ganun din kay Bababe, Gloria Paler, at mga solid listeners natin yan, ha? Sa may puro 4 Zone 10 Upper Carmen. Dagang salamat.
0: Dami dyan, ha?
1: Oo.
0: Ay, to Sir Michael Navarro, maraming salamat for always listening.
1: Ayun, no?
0: Ayun.
1: Thank you sa pagpaminaw. Madja, magandang umaga rin. Ang MCDT Taxi nakikinig. May sasakyan pala ako gabi. Kailan nga pala, wait lang ha, naka-Heart FM ito eh. Justin Bularon ng Nimisco Taxi. Padayon lang sa pagpaminaw, i-appeal natin isa, the price is rise overload.
0: Ayan.
1: No? Abangan nating lahat yan ha.
0: Asa naman si Corazon Adelina Bengar. Good morning from Balingasag, maayong buntag. Thank you for listening.
1: Ayan o, kaya Joseph, kaya Joseph.
0: Ayan,
1: kaya Joseph.
0: Ayan. Parang...
1: Beverly Omamalin Escalia, ha? Watching from Bukidnon. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Yan, Mami Jovi Ayo, Ma'am George, Sir Jason Steel. Always kung kapaminaw. May buntag. Thank you for listening.
1: Oo. Si Mario Bisandre, Korean souvenir. Taxi driver din, nakikinig sa atin. Si Mario Bisandre. Bisande pala.
0: Bisande.
1: Oh, shout out. I-appeal ka na mo ha, sa raffle ha. Dagang salamat sa pagpaminaw.
0: Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha? Diyan sa May Kevin Enterprises, maayong buntag. Thank you for always listening, Sir Dennis, kay Ma'am Ann, Miss Alfie, ayan, kay Sir Kevin din, maayong buntag.
1: Patuloy lang sa magko-comment sa aming may AirPod with a big heart. Nasa Facebook page po namin yan, yung aming promo post. At syempre pa, abangan nyo rin po mamaya ang ating draw para sa ating bugas at saka sa grocery. Samantala, sa mga sumanood ng ticket ng Music Travel Love, available po yung ticket. Pumunta po kayo dito sa estasyon.
0: At mamaya, abangan, mamimigay tayo ng ticket.
1: Yan! Mamaya libre!
0: Na
1: oh, mamaya abangan na yun.
0: At saka later din, we'll be announcing the top two winners ng ating My AirPod with a big heart.
1: Yo! Ni Aoy!
0: So may chance pa.
1: Habol! Ano? Habol kayo. Oh, siyempre, abay, huwag nyo kalimutan. I-follow ako, ha? Jason Space Heart FM. Maraming salamat. Oras natin ngayon. Uy, eksakto ng alas 8 ng nagmamadaling umaga. Times are brought to you by GCash GBills. At siya magbayad sa GCash GBills. Your bills in one app. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansina sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Saan ang bills d'yo karun?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karun? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: First